0: nga nahatagan gyud sa dako nga score pinaagi sa nakalabay nga pagpahigayon og pag-inspeksyon og kaning tanan nga mga pagtan-aw sa Department of Interior and Local Government kun DILG pinaagi sa SGLG. Kay kining DILG kun magpahigayon nag SGLG dili nang DILG kun dili naglangkob na siyang task force nga gikan sa mga kanang kaugpungan, mga organizations, civil and civic organizations sa tibuok probinsya, sa tibuok Pagadian City, aron maoy ma-inspeksyon, maoy mutan-aw kung unsa ang gihimo sa usak piniling opisyal sa usak kalugar, ilabi na ang mga kanang key positions like mayor, like gobernador, like congressista o uban pa. So, mao na siya nga nakuha gyud sa dakbayan sa Pagadian ang 9 over 10 sa SGLG.
1: Yes.
0: Pagadian City na, pero ang probinsya sa Zamboanga del Sur nakuha gyud nila ang 2 over 10.
1: Mao na mga higala nga ang ay nga tutukan usab no sa tong namunuan dinhi sa probinsya nga unta tagaan ba og pagtagad ang kaning grabing pagtaas sa poverty incidence, grabing pagtaas sa kapobrehon sa katawhang sa katawhan sa kadalungsod nga mao ni ilahang tutukan unta og kumusta na unsa may ginahimo nga aksyon ini nga ang Zamboanga del Sur nagpabilin gihapon sa top 7 poorest province, top 2 poorest province sa region 9 SGLG 2 over 10 good financial housekeeping, wapod nakapasar, wapod na appeal. Then pagpagawas usab sa dato sa National Anti-Poverty Commission ang Zamboanga del Sur, nakurat sila kay nganong taas kayo og poverty incidence kapobrehon dinhi sa atong probinsya. Mao na nga atong dukdukon ang kagamhanang probinsyal. Unsay gihimo sa pagpanerbisyo nila sa probinsya nga para makalingkawas ang mga katawhang Sambusuryan sa kapobrehon? Unsay ginahimo? Unsay ginahatag? Unya kanang ayuda, okay man ang ayuda nga maghatag-hatag ta, pero hantod pila ra man kaadlaw, mahurot na siya. Ang sakto nga ang itabang ni ana maghatag og sustainable livelihood program para sa tanang mga katawhan sa kadalungsod. O gani ang dakbayan sa Pagadian pinaagi sa inisyatibo ni Mayor Samico. Nang imbitar siya og mga private entities, mga
0: yes, mga private entities,
1: mga private companies,
0: mga kompanya
1: para makatrabaho ang walay mga trabahong exactly mga Sambusuryan.
0: Mm-hmm. So ingon na ang ato ang mayor sa dakbayan sa Pagadian nga diin gitagan gayud og pagtagad ang tanang angulo, tanang sektor, tanan nga mga kinahanglanon sa matag area of responsibilities sa ato ang kagamhanan dinhi sa syudad sa Pagadian dayon mudawat pod og kanang constructive criticism alang sa kalambuan sa pagpanerbisyo sa syudad sa Pagadian. Sinyas na si Eli Dodds kay diin hapit na gyud ang ato ang time. Well,
1: yes, mao na mga higala, murag madayon guro atong barangay election unya kato si
0: murag madayon nga murag dili
1: kuan man si magpadamdagam itong gagawan, no? Si Kwan, Eric Soriano sa Barangay Tuburan.
0: Mupalit daw siya pizza.
1: Ah, murag mang libre siya, snack. Sabot gina-airing sipatan, tao na ba?
0: Mawag yun.
1: Mauna, nga, congrats. Ay, kumbati mo dyan sa Barangay Tuburan, Team Asenso.
0: Mm-hmm.
1: Og pinanguluhan usab ni Kapitana Isa Bahamundi, gusto ng mga kauban. And of course, si umabot nga kagawad, si Eric Soriano. Kumbati gihapon.
0: Kumbati gihapon. Muraog nga tagaan na siguro maghatag na tag-coat ani dinhi sa ato ang programa para mo-sponsor. Halaka no.
1: Yes. Yes, mao da may gala.
0: Wala
1: na tayo igong oras sa pagpadayon sa inyong programang Ang Kakuhan. Og ako higala sa kagina sa gihapon.
0: Sa dinod sa ko sa nga gikuan shout out si Nang Nining Clemenia. Ang diha sa kanang asa na dapita ilaha dinhi sa Pagadian City.
1: Bitalia.
0: Bitalia na ito, may padi ay.
1: Okay, na-enjoy.
0: Padoon daw ka dito sa balay ni Rose Inadhan Arsenal. Kung naminaw ka karon, palihog lang yun. Ayaw yun paglangay kay tawagan ka. Di,
1: murag-apiki na.
0: Murag-apiki, magkintokin ko naman daw to siya. Anyway,
1: yes, inyong higala sa kahanginan sa gihapon. Dodge Marzon.
0: Sa ngalan sa itong amahan sa siyudad sa Pagadian, Mayor Samicol sa Pagadian City 15 Council, Nadia si City Councilor G. Guerrariosa, City Councilor Lansco, City Councilor Engineer Roger Asidilio, ako si Ridrio Og, kauban ni Dudes Marson, kauban ni Ele, pinakagwapo na mga technician on board og sa mga technicians on board sa different radio stations. God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian, Pagadian.
1: Ascenso Pagadian.
0: Ascenso Sambuanga del Sur.
2: Ascenso Pagadian. Mayor Samicol.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: Radyo Magbating.
5: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
6: Armando Castillo ng Danday. Puyentang Mendoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: may nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa paggalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Pagkaintanan, welcome sa itong programa matang Sabado. Guys, 24 kalungsod ug siyudad sa Pagadian. Sa tanang mga opisyalis, sa Member Consumer Owners Organization, ng Gilangkuban Chairman, Vice Chairman, Secretary, Treasurer, sa tanang mga Board of Directors, Pagpangulo, ni Engineer Edmundo Dundali Jr., ang Presidente. Sa Management and Staff, pinaging General Manager, Chief Executive Officer, Jose Raul Sanyel, sa tanang mga Department Heads, labi na ni Ma'am Azucena de Islagura, ang Institutional Manager, the same time EDP Manager, nga doon sa Engineer Clifford Ferulen, ang Executive Staff Assistant, Corporate Manager, o OIC Area 2 Manager, kaya Samson Ricono, Andrew Tulukama Areas, Samtang Area 1, under supervision ni James Sanyel. O karon mabati ta sa pito ka mga registrations, ikawalo ang Radyo Kidlat.
1: So, ubay-ubay ka mga registrations ang mabati ta, no? Kiningin nyo mga tagdumala karon si Partner Libby kita, wala ta mabati sa FM gumikan kay Dunay Bikil ang 103.1 FM Radyo Kidlat Pagadian. Pero ang mga radio stations nga nag-hook up na to, mabati ta sa ilahang radio station sama sa RMN XPR, DXC Abel FM, DXBC Radyo Bagting, ang radyo natin sa Dakbayan sa Pagadian, Energy FM, DXRM FM sa Margos sa Tubig, o DXID FM dinis Dakbayan sa Pagadian. Unya sa mga IP pages, makita punta sa Radyo Kidlat Pagadian IP page, Media Link Pagadian IP page, sa Busor News Channel, naapunta sa G Channel, o ingon man sa RCA IP page. So, muna mga higala nga makaingon dyan ta nga, sobra-sobra ang information dissemination nga gihimo sa Samsuriko Uno. Ayaw po mong kalimot, ipunbok ng hotline number sa Samsuriko Uno kay dugay na natawad ng istorya na pag-iuban nga nag-save lang og usa ka number. Ang problema maguda na partner,
0: dili na mangutana na to.
1: O kung usa ra ka number iyahang isave, pananglitan og ang tanan nga mga tao tuwa dito nag text o nagtawag ana nga number, so wala na yun, dili na yun, imposible na nga makasulod siya.
0: Yes.
1: So, ano ang mga hotline number? Inigpunbok ninyo, i-grouping ba? Kanang maggrupo ninyo pagpunbok para di na mo mabalo pagkita, aha, gatong isa ka hotline number, Samsuriko. So, ipunbok ninyo, Samsuriko, one hotline numbers.
0: G1 lang, G1.
1: So, aron nga mubo ra, abbreviation sa Samsuriko, no? G1. Then space, line 1. O, di ba, mubo ra kayo? So, nara, G1 space, line 1. Hotline number 1,
0: 0932-876-476-4031.
1: G1 space, line 2. So, mag-grouping na na ninyo. 0932-0917-721-2635.
0: O, globe na siya.
1: Oh, 2635. Nakabantay na ka, partner. Ako itong gito yung partner. Then, sunod. G1 space, line 3.
0: Smart niya po na.
1: Smart.
0: 0999-884-0609.
1: Ipunbok yun yung tulog ka number ninyo kay aron naagid mo ka tawagan, kateksan. Pagtawag ninyo og busy, isa rin ko nang nabantay niya. Di man po na dayungan niya ng telepono god. Muna isa rin gabantay. O niya og nakatubag na siya sa ka-hotline number, dili man na pag-ingon nga, napalong nga suga, nagitab nun rin. Okay na. Wala man na siya kadumdum o kaharapit yung lugar. Wapo na siya kailang kinsa ka. Muna nga mangutana po na, sir. Asag yun din napita, sir. May istorya ng uban nga. Address sa kuan. Balungating. Asa man dapit sa Balungating, sir, dako na makain na. Buting yung purok, buting yung sityo, sa ato pa, dugay kay mahuman. So, muna nga, kompleto lang yun ninyo, hadapita ang brownout, unsay purok, unsay sityo, unsay barangay, unsay na nga musipyo, o diba, Pagadian City.
0: Mangalan po ni mo.
1: Unya, buting yung ilhanan. Muingon lang ka nga, panlanglitan, rin sa San Jose, Pagadian City. Muingon ka nga, Purok Esmeralda, pagkadako o rabas Purok Esmeralda, butang ilhanan.
0: Kanang ilado maga nga pangalan.
1: O, may ka, Purok Esmeralda, aning kahoy nga nagsanga, nga naay tindahan ni Libby Kabatsa sa Ubos. O, ana mo na ilhanan. O, niya, istorya po di mo ngalan, kaya naman goy uban good. Makadungog ta diha sa kung ano, kanang sa call center. Kaya natay pangutana, sir, kinsay pangalan na to, sir? Masuko po ng uban. Yun nga, ganun, mutana pa mga nako. Nga nag-report mo kung unsay napalong sugan, dagitam nun rin. No, ayaw lang po. Kaya, iya mo po nang i-record o tinood bagyod nga, ang kaning istorya tinuod ni. So naay seal number ni mo naay pangalan pag abot din ha ang area manawag na dai na sir na diha ang lineman palihog og tudlo sir para madali ra ang aksyon o di ba ina na lang kanang kon ba kanang ato pong hatagan og kahigayunan nga matarong ang ato ang information kay lisod kaayo nga kaninga maghimo niya na unya atong pasalamatan pud ato mga directors kay diha sag himo nga bloodletting kaghapong adlaw dinhi sa Samsuri ko ano usa ni sa mga corporate social responsibility sa kuan ha sa Samsuri ko ano unya usa pud din sa naghanay nga kalihukan sa pagsaulog sa anibersaryo Samsuri ko ano so pasalamatan nato ang mga kugihan ng mga director na dito si Director Edmundo Dondali Jr. ang presidente. Napon si Vice President Francisco Gumban. Napon si Secretary Nimpa Sakala. Napon si Anisita Kimno, ang Treasurer. Napon si Director Rogelio Ruggi Locias.
0: Ang auditor.
1: Ingon man, o auditor. Ingon man si Director Armando Damas. So, salamat
0: tayo. Membro. Membro.
1: O niya, ato ipabati partner. Ipabati na itong sayo ang kanang mensahe ni GM Sanil atol sa gihimo nga bloodletting activity.
0: Apan?
2: My friends, partners, and my family, that is what we are, what exactly what we are doing today. We are not just holding an activity because of some national events or because it's Zamsuray Kuwan's anniversary. We are not completing a requirement or filling out an accomplishment report. We are filling a refrigerator for somebody whose emergency has not happened yet. Somewhere in Zamboanga del Sur, there is a mother, a farmer on a motorcycle, a child with dengue, a patient on the operating room or table next month probably, who does not know yet that they are going to need what is in your arms later on. You will never meet him or her, and you will never be thanked. Dili ta mapapasalamatan, believe me. And that is not a weakness of what we are doing today. That is the beauty of what we are doing today. And to those of us who work in an electric cooperative should understand this better than most people. Think about what our line workers do. Karon, grabe, tag-ulan. 2 o'clock in the morning, rain coming down, atong mga poste toppled, and of course, they have to restore these power lines. When they finally get what the feeder back o pagbalik sa kuryente, dili nimo madunggan ang palakpak or pasasalamat, in fact, coming from our member consumer owners. They pack and drive home wet. They will never meet the family whose refrigerator is full of medicine, was saved. They will never meet the student who finished her assignment or the patient whose oxygen concentrator started humming again. Our people work at the far end of a line they cannot see, for people they will never be introduced to. And that is the whole job. So today, we are simply being asked to do the same thing with something more personal than a conductor and a cross arm. Because blood is also a line. It is a human line. It runs from a healthy person who has little to spare to a frightened or anxious person who has run out. And it carries the same thing our distribution lines carry. It carries life from where there is enough to where there is none. There is an old and familiar line that says, greater love has no one than this, that a man lay down his life for his friend, Most of us will never be asked to do anything that dramatic, and I hope we never are. But this morning, we are being offered something much smaller and still remarkable. We are being given the chance to lay down a small part of our life quietly for somebody who is not even our friend, somebody you will never meet, and somebody who will never know we existed. You will not be in the corridor, you will not hear it, but it will happen because you were here. So to everyone who came today, and especially to those who are nervous, alam ko may mga takot din tayo dyan na mga kasama rito, and came anyway, thank you so much. Daghan, daghan kang salamat. Thank you for showing up. Thank you for giving something you cannot be reimbursed for. And thank you for reminding this cooperative that our real business was never people electricity. Our real business has always been making life possible for people who are counting on us in the dark.
0: Mao katul si GM CEO Jose Rosaniel kagapong adlaw Agosto 7 sa pagpaigayon sa bloodletting program ug pagasundan usab sa mensahe ni President Edmundo Dundalin Jr.
3: Paghatag og pagdonate nato og kining dugo, daghang kinabuhi pod ang masumpayan. Unang-una ako usa ko sa magpasalamat nini kay ang akong kinabuhi nasumpayan na og 21 years. Kaysa ko sa nakaabil og blood donor pod katong nahitabo sa ko ang vehicular accident, so 21 years ago. So kung wala siguro to kay ngagi ug major neuro operation, so kinahanglan gyud ubay-ubay nga iabono nga dugo kay sa ulo man. So kung wala siguro nag-donate atong mga panahon na dili na masumpayan og 21 years ang akong kinabuhi. So ako isa ko sa magpasalamat niini. Mao nang kada naay bloodletting bisag asa nga kwan sa samsuray ko, matambong ko bisag dili ko pwede mag-donate. So, wala na makuha. So, no? Dili na lang po na ko lang kubo no pasala. Kubo na lang ako pasalamat tanan nga donors o tanan nga nakakaroon diri ang tawag nining mga men in uniforms, sa mga empleyado, sa mga MCOs. Akong hangyo sa umaabot na atong padayunon pagsuporta kining bulawanong katilingbanong kalihukan sa Samsoreco madagtuig.
0: Si President Edmundo Dundalin Jr.
1: So yan yung pasabot partner no nga kining bloodletting dako kini kahimuan kay so sama niya ang istorya nga siya mismo pagka disgrasya niya nakatagamtam siya sa giabuno nga dugo ngadto kaniya.
0: Yes.
1: Unang iyang giingon nga masumpayan ang imong kinabuhi. So ato pong paminahon ang kining hippie karon sa Philippine Red Cross sa Zamboanga del Sur chapter nga mao si Sir Luther Villaflores Jr.
4: Nindot siya nga activity, it's because you are saving lives. Thousands of lives are always in need of blood every day. So to all the donors who are with us this morning, your generosity is truly inspiring. The theme this year, One Drop of Humanity Gave Blood, Saved Lives, remind us that each donation is a gift of hope and life. Together, through blood donation and first aid, we make Zamboanga del Sur stronger and safer. Daghang salamat and congratulations, Samsoreco 1, on your 54th anniversary.
0: O katong kalihukan mauto ang kadatuig ni kalihukan sa bloodletting program sa Samsuri Kuno. Inline na siya sa week-long celebration sa Samsuri Kuno nga magsaulog na siyang ika-54 katuig nga kasumaran karong Agosto 25 nintuiga.
1: So pasalamat partner ang ato ang mga kaigsuunan nga nitambong labi na ang kaning 53rd Army in 53rd Infantry
0: Battalion.
1: Salamat
0: kayo sa 53rd Infantry Battalion Philippine Army diha sa Gipos sa mga dilsor. Iyon man ang mga kaiskwilahanan sa Southern Mindanao Colleges, sa St. Columban College o sa J.H. Cirilio State College, mga ROTC unit nga nag-donate din silang dugo. O iyon man ang Bureau of Jail Management and Penology nga mga personahe o sa mga personahe sa Bureau of Fire Protection o ang mga empleyado sa Samsuri Kuno, Area 1, Area 2, Area 3 o Central Office o tanang mga Board of Directors, diregid sila diri, ingon man ang PRC sa pagpangulo ni Mr. Luther Velio Flores Jr. O mga doktor nga ming assess, sila si Dr. Robert Pastoriza nga mao atong physician retainer sa Samsuri Kuno, inabagan usab
1: ni
0: siya kapikas nga si Dr. Delia Pastoriza
1: o
0: si Dr.
1: Santos.
0: Jima Santos.
1: Jima Santos.
0: O salamat nga, kayo.
1: Napo dito partner ato mga higala no nga nakita nato mga MCO nga nihatag po sila partner. So kani mangod nga kalihukan dili lang namang alang sa taga Samsuri Kuno, kundi li ang dugo gamatigom ni ini, hipusan na dito sa Philippine Red Cross. Panahon sa emergency, magamit to siya. Ang uban magod magpartner, maglibog ba? Sa mundo ni tagdugo, unya o kita mo'y manginahanglan atong parinti, nganong mubayad man ta? Atong klarohon nga dili na bayad ha? Walay bayad og mudunit ka og dugo. Unya ang imong gibayaran diha katong mga medisina nga gamiton pag testing sa dugo. Kay dili magud na ditso-ditso nga pagkuhag abono dugo, ya abono ditso. Testingan pa na partner. Ilain tong pwede nga lain kanang sa tuwag ana nga gamiton sa og madinggi. Ilain po to tan-aon to og wala baka makainom kagabi eh. Unya usahay ka nang daghan na kay kag tato oragag dili na namaayo. Unya napay basin og katong miaging bulan nadinggi ka unya imuhang dugo ron basig naapay kuan dito sa dinggi. Daghan ka ayon tan-aon partner mo nang dili na bayad mo na ang katong mga gigamit nga mga chemicals mga unsay tawag anak nila diha aron ma-check up ang dugo para paghatag sa pasyente sigurado nga safety ang pasyente.
0: Ug alang sa kasayuran sa tanan ang Samsuri Kuno may kinadaghanan og mga donors no sa tuig ngara na galoners na kuno.
1: Dito partner. Ang atong gipaabot partner nga makakita ko tong kato bitong barilis. Okay, na may galoners.
0: Mga baril na no.
1: Binaril. Pero nagyapon na sa partner kadang mga kasundaluhan nato makita nato labi na tong taga 53rd. Kugihan dyan na sila kada mga bloodletting activity sa gasan na agin na sila partner.
0: So donors na sila. So ang tema atong gipaygan gahapon, one drop of humanity, give blood, saves lives. Makaluwas yung mo o mga kinabuhi sa tao. Kay, kung mahimo kang donors, priority naman ka nga, makarequest po kang dugo diha sa Philippine Red Cross. No? Mano siya. So, salamat kayo sa katong midunit yung dugo kagahapong adlawa. Adlaw nga Biyernes, 7 sa Agosto 2026, mga nagsugod sa social media paingon sa alas 4 media sa hapon.
1: So, kato mga kinasingkasing yung pagpasalamat ni GM Jose Raul Sanil sa ato ang mga board of directors nga itong ipanghinganlan kaganina o lakip na si Ma'am D.S. Lagura. Nagpasalamat po siya kauban sa mga empleyado nga isuportahan kini nga kalihukan.
0: So, hapsay kayo. Hapsay kayo ang papayagyan nga hapon.
1: Naara ba schedule sa pagkapalong sa Suganda Gitab noon? Pero sunod si Mana pa ni.
0: Ikaduha na ni.
1: Mao ni ang ikaduha part 2 ni sa katong miagi nga
0: Agosto 5.
1: Agosto 5. So, atong balikon ha.
0: Agosto 12 na po.
1: Agosto 12. Mapalong ang Suganda Gitab noon sa mga barangay.
0: Adlaw nga Miyerkules.
1: Barangay Paglaom sa Dumalinaw. Apir Dumalinaw. Barangay Tina. Kalingayan 4 4, Barangay Baga, Mikulong, Matabang, Pantad, San Agustin, Ribukon, Barangay Mama, Mitukong, Bibilik, Bagong Misamis nga sakop sa Dumalinaw, o Bagong Misamis nga sakop sa San Pablo.
0: Ang rason manigala mao ang pag-clearing no sa maong linya nga daghan na kay mitaas nga mga kahoy diha parang ma-minus-minusan ang fluctuation nya mahimo po ng permanent fault mao na nga preventive yun eh nga maintenance sa Samsuri Kono o pag-correction sa vertical ng clearance o pag-ilis sa mga conductor sa Samsuri Kono. So, balik ang kuryente sa Y25 balo basta mahuman na. O, di gani mahuman, ayaw mo ingon nga di takay balo mo lantaw o orasan.
1: Kanang estimate niya mahuman. Alasing ko, bana-bana lang na.
0: Bana-bana
1: kaya di man na pwede, di kahuman niya, uy, hala, alasing ko na. Biyaan na nato ng trabaho ah. Nausa, pagsiga, nagbiyaan ni mo. Unya na pa'y connection sa mga kabalayan din ha. Nga, mabikil na, sumpayon, maging nagtarong, di man na papitlaglaway. O di ba, bugkusan o glapres. Tarungon, maging na. So, mao na siya nga, doon ay pagkapalong. Unya, napay uban nga karong adlaw mapalong, wala mabutang sa schedule, wala na ito nabasa. Labi na mga emergency.
0: Oh.
1: O ginahinumduman ninyo. Basta mapalong na sugan na kitab nun, doon ay hinungdan. Parihago na nang kanasagbot nga hibi-ibi, ka na makatunok bitaw. Hikapa ng tumoy ana. O matandog ginang isa kasanga, apalong, take off ginang isa kasanga, inanaray ang kurinte.
0: Muhibi dayon.
1: O, mapalong dayon. So, panghinom-dom po ta sa magma ha. Ang magma magsugod Agosto 27. Oh, alas 8 sa buntag sa tigbaw, linginin ang kalendar ninyo diha.
0: Yes.
1: Then pagkaalaon na sa Dumalinaw. Adayon September 2 alas 8 sa buntag San Pablo. September 4 alas 8 sa buntag sa Gipos. September 8 alas 8 sa buntag sa Tukuran pagkaalaon na sa Labangan.
0: Yes.
1: September 10 alas 8 sa buntag sa Aurora.
0: Oh, isa ra schedule ana.
1: Oh. September 12, mao na to ang zone 1, 2, 3, 4, dinis pagadian. Ang main venue, Samsuriko, unya sama sa una, pangapanahon, na ay satellite venue sa Tiguma, Balangasan, o sa Buena Vista nga covered court para yes. Tagapalpalan o balibuan, dinha na mutambong. Unya, pagkasunod din yung alas 12, pizza 12, ang September 14 na po, balik na punta. Launa sa hapon, Ramon Magsaysay. Launa na ha, basig malipat mo.
0: Di ba 14, 16 man?
1: 14.
0: Oh, 14
1: pa niya. Ang kaning pizza 16, September 16,
0: mid-salip.
1: Alas 8 sa buntag, mid-salip.
0: Oh, suminot.
1: Pagka-launa, suminot. Pizza 18 na dayon.
0: Oh.
1: Alas 8 sa buntag,
0: dumingag o mahayag.
1: Pagka-launa, dito na mahayag. Unya, mubalik na putas pagadian. Zone 5 o zone 6, apil na aniha ang Barangay Kuguna, Nuburan o Langapod, Bagalupa.
0: So, natulong,
1: Labangan.
0: Natulong na yun ang Sabado kay, ang request mong ganyan sa una, kani ko nung tagapagadian, mas may ng Sabado, kay wala ko nung trabaho, wala ko nung ting eskwela. Bantay ba yun, o gamay na mo tambong ha, kay ako ba yung tigrol call, sa dili pa magsugod ang magma.
1: So, magya po na, ang main venue din hisa, Samsuriko, yan ay mga satellite venue, magpili lang mo, Danlugan or Makasing.
0: Sa kuwan na po dayon?
1: September 22.
0: 22.
1: Alas 8 sa buntag.
0: Don Victoriano. Makita,
1: Don Victoriano.
0: O Josepina.
1: Pagkalaw na, Josepina.
0: September 24, ang Tambulig o Mulabi.
1: Alas 8 sa buntag, Tambulig.
0: Yeah,
1: pagkalaw na, Mulabi.
0: Yes.
1: September 28, alas 8 sa buntag.
0: Lapuyan o San Miguel.
1: Na, San Miguel. September 30, alas 8 sa buntag.
0: Vincenzo Sagon.
1: Pagkalaon na.
0: Margo sa Tubig.
1: October 2.
0: Tubig 2.
1: Alas 8 sa buntag.
0: Sa Tabina.
1: Pagkalaon na.
0: Pitugo.
1: October 6.
0: Dimataling.
1: Oh, alas 8 sa buntag. Dimataling. Pagkalaon na. Dinas.
0: Dinas. So,
1: hinaot pa nunta nga.
0: Muna naglangkob sa 24 kalungsod o syudad sa Pagadian. Sa magma nga, wala na nadayon. So, madayon na yun karon. We hope nga. Sige na kapuspunin sa Pagadian. Mudaghan na yun ang attendance pagadian. Kay kini magong pagadian, may kinagamian o percentage sa attendance. Kinadaghanan mong guni o MCO.
1: Pinakadaghanan pong reklamo.
0: Oh, pinakadaghanan pong reklamo.
1: Dili lagi maminaw sa programa Samsuriko. Aminin mo, ang information dissemination sa Samsuriko, ano, nanubra Lunes ni Taman sa adlaw nga Sabado. So pasalamat ganita nga atong mga direktor nga kugihan, Director Rogelio Rogi Lucias, naagyod kanunay.
0: Ngampanya gina sila.
1: nga tambong mo na pa si Director Nimpasakala, Board Secretary, Director Anisita Kimno, Board Treasurer, si Consial Ben Colbe, nangutanan na to, bagits, nga nung na-postpone man sa pagadian, ako siyang giingnan partner nga gipatawag si GM dito, yes. Na ay daghang pagutana, labi na ning kabiris si Ria Vitor sa Samsuri ko, no? Wa may labot na kumararang labanga, lapuyan o
0: dili.
1: Bayog
0: TBL kumalarang bayog ug liquid oh.
1: Pero karon kay nihangyo sila nga tipo na sa Sambuanga del Sur kay nindot ang Samsuri ko mo na nga utrohon ang franchise mao na siya
0: kunya interview po si GM Sanyen ni Ted Pailon no sa National Television kabahin sa wag tangon unta ka ng system loss o kanang system loss charge.
1: Wag tangon yun na partner, pero pangitaan o paage.
0: System loss bat.
1: O kanang mga bat diha nga nanubra ang ibayaran nga bat. Salamat po ta ni Board Member Roger Sanyel. Katawa rin niya akong ino ni o mag-mayor na lang ka. So,
0: ato sa ipaybalo ang mga activities sa Samsuri Kuno ning bulan sa Agosto. Ato hinumduman nga Agosto 1 hangtod sa 31 gideklara ni sa National Electrification Administration ang mother agency sa 121 ka may electric cooperatives ang National Electrification Awareness Month. So karong mga pizza ha payon sa 31 National Electrification Awareness Month. Ug atong Agosto 3 gipaygan ang National Line Workers Appreciation Day.
1: Pasidunggan ang mga linemen.
0: Sa tanan nga mga electric co-ops.
1: Luoy bihan ang linemen. Laliman ka og mapalo sa Gonda Gitab nun. Inyong awayon. So, kunya, wagi na sila kabalog yun. Ugahan, napitan ng inyong lugar.
0: Diri sa Samsuri ko no nag-live streaming.
1: Bloodletting.
0: Sa YouTube ka, tunga dito sa Adlaw. Pagka Agosto 7, bloodletting. Agosto 8, 9, maunin na yung disconnection period. So kay pizza, kuha naman ron, 8, pwede na mo putlan. Pero,
1: bayadyan mo ha?
0: Pahibaloon niya po no Samsuri ko. No, padalahan niya po no notice of disconnection para katong nalimot. Agosto 10, payon sa 22, muna pag padala og notice of disconnection. Agig pahinumdom. Kaya kanang 23, muna na cut off period sa itong binulan ng consumers kuryente.
1: Pagka
0: Agosto 25, payon sa 31, balik na po reading period sa tag-satag sa kamay MCU nga kilowatt hour meters.
1: So, hinaot po doon. Kato bitaw mo reklamo, bitaw nga ayaw lang ihatag dito survey kay kontra na ko nang gibinlan sa kanang sa tawag anak kanang bill kanang sana reading ing na nang kuan diha lineman nga sir ayaw lang ibilin dito kay kontra mi wa ko kabayan sa akong utang. So ina na lang sabot-sabot lang yun no kay ang tanang mga problema masulbad na gina nya katunong utana na to og unsaon may pamaagi ana nga nagduda nimi sa among mitruhan nga urag wa na makumpleto kay ura magdako mi gibayaran. Anhi mo din hi sa opisina Lunes taman sa Birnes unya ato mo sa kuan unsa tawag ana partner dito sa billing pangutan na dito
0: bayad center
1: unsa may hinungdan nganong nindako na mong kuan tanaw nito mi history
0: sa billing
1: oh tanaw nang history sa imong gibayaran og naduda ka pangutan na din dito nga, unsa man ni pampilay bayan i-calibrate nga, barato raman calibration. Wala na lang kag nag-inom o soft drink ka na. So, napay-partner niya.
0: Wala na. Pasalamat na ito sa mga
1: sponsors. Pasalamat na nga, naamu kanunay. Hinumdumigin ninyo ha, nga i-share ninyo na mga schedule sa pagkapalo sa Suganda Gitab noon. Ipalo na lang po ng ipipid sa Samsuri Kuno para updated mo. Unya, salamat po ta ni Christory Ramones sa RC Star News. O nga na ang Ara Graphics nga nasa City Mall na padaganon ra ni siya og Mayor Das Tukuran.
0: Salamat po ni Mr. Emil Lumasag og si Attorney Margie James Lumasag ng paybaloon nga nahurot na itong kape kopimpit og sugar din sa Radyo Kidlat para sa itong mga bisita kay kusog kayo manginom og kape.
1: Kusog kayo manginom ay kaning mga tigulang na partner kusog manginom og kape. Pero pasalamat as tubig hapon nagkabok og tubig insa nga bagets nagkabok og tubig. Oh yes, Friends Water Refilling Station nagkabo mig tubig nasa kinatumbian sa Vicente Real Estate sa Barangay San Jose. Og napod is Barracks Water Refilling Station tubig hinugasan nasa Banna Street duol sa karaan nga barangay hall sa kining Lumbia.
0: Salamat po sa Pilias Friendship, pinagi ni Ma'am Ina Pilias, kauban sa staff si Helen Nugin o si July Canelio.
1: Oh.
0: Nga pinakabarato o book binding ni Dakmayan sa pag-adil.
1: Ito nangutahan na nato, nga si Dr. Daryl Gaban, espesyalista na nga doktor ha, na nasopilin niya hospital para na sa tutunlan, sa inyong pagdungog o kanang sa ilong. So, sa ngalan na lang sa atong kugihan ng mga Board of Directors, kaninyong tanan, pinanguluhan ni Engineer Edmundo Dondali Jr., kini si Elmer Bagis Paghanoy.
0: Sa ngalan sa management ang sa pinangi GM, CEO, si Ron Saniel, na kasamtangan niya po ng presidente sa PhilReca, kini si Libby Kabatsadan, salamat, hangtod sunod higayon, may buntag kaninyong tanan.
1: Mga member ko...
5: Radio Magbating Ting.
6: Oras, alas 9.
5: Radio Magbating Ting.
1: Taglugar.
7: Ito ang mga kaigsunan, mga member consumer owners na to Zamsureco 1. Mungi, auhag yun nga.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan, sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: to sa maayong pamilawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalit karon sa mga butika.
2: Radio magbating.
3: BBC Daglit Daglit Balita Balita.
4: Kabagting o kabukada mayong buntag ganinyong tanan niya ng BBC Daglit Balita alas 9. Nadakpan sa mga kapulisan ang usa ka 19 anyos nga lalaki ila lamang sa alias Boards atol sa Baybas Operation sa Barangay Santiago, Pagadian City. Ala una 12 kaganihang kadlawon Agosto 8, 2026. Ang suspect residente kini sa Barangay San Pedro giingong nakuhaan og 7 ka sachet sa gituhang illegal nga droga samtang nakaron nakakustodiya sa kapulisan sa Pagadian. Inyo nabati ang Daglit Balita alas 9. Ako si Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan. Nasalamat ang maing buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daglit Daglit Balita Balita.
2: Radio Magbating.
5: Radio Magbating.

It's already 9:07 in the morning. Hello to everyone. Good morning. Ganin yung tanan, mga pagadianan sa San Busurians. Osa ka mayong abuntang, adlaw ka rin nga Sabado, pizza 8 sa buwan sa Agosto 2026. 8-8 para today. Good morning sa tanan nga nagpaminaw sa 106.3 Bell FM. Ingon man sa DXBZ 756 Radyo Bagting. Simulcast po tayo sa programang Tunog Pinoy 756 Radyo Bagting. Kamusta? Kamusta ang tanan? Sa mga namahaw karong mga orasa, may pagpamahaw. Sa mga nagpreparar pa lang sa ilahang ipamahaw, sa ilang lutuonon, nganong karon pa man mo nagpreparar, ha? Taas kayong oras kaganing na, nganong karon pa man mo naghikay. Sa ito, mga negosyante, direksyonan sa Pagadian, ingon man sa mga kalungsuran o sa kasikbit ng mga lugar, probinsya o kalungsuran o sab, good morning. Sa ito, mga drivers, karong buntaga nga nakamonitor, gihimong background ang 106.3 Bell FM, hello po. Samahan niyo ako hanggang 11 o'clock in the morning sa programang Tunog Pinoy. Ang nag-iisang ko sa balat ng radyo, ang inyong ko is Jay, ang inyong lingkod po. Makakasama niyo mula 9 o'clock in the morning hanggang 11 o'clock ang mga musikang Pinoy atin pong i-play ngayon. Okay ho, 0938207764. Again, 0938207764. And also 0954286-3758. 0954-286-3758. Yan po ating dalawang text lines sa gusto pong tumawag o di kayo mag-text. Hala, sige, text lang mo mga guys. Happy birthday sa nag-birthday. Happy anniversary sa mga nag-anniversary. Sa mga nagbuwag, goods. importante ang sarili muna unahin ha, bago yung iba. Oy, happy birthday pala kay Kuya Leo Santillan, the CEO of One TV Philippines. Good morning, Kuya, and happy birthday. Hope nga malipayon kasi mong adlaw natawhan today. So, dalan nga nag-birthday po, happy, happy birthday. It's already 9:10 in the morning. Alas 9, just na ho ng umaga, guys. Dito ho rin sa paring paratuntunan ang Tunog Pinoy. Hala, sige, sinugatang dalit lingaw, alang ganinyong tanan, karong buntaga, din sa tuang pagpanaguban. Mayong buntag sa magkausap pa kaninyong tanan, mga pinanggan namong tigpaminaw.

0: It's already 9:19 in the morning. Balik na rin sa Pagpanaguban sa programa Tunog Pinoy sa Radyo Bagtingog sa Bell FM. Alas, sige, 0938-207-7614. Again, 0938-207-7614. And also 0954-286-3758. 0954-286-3758. That's our text line. Pwede send mo message. Pinagi sa itong official Facebook account. Ang Koysa J, Koysa Jhay. Again ha, itong Facebook account is Koysa J, Koysa Jhay. Kanang profile pic diha nga nag donate attack nga Radyo Bagting, that's me. Oh, sa gusto na doon naka-online nga walay pan-text. Hello Koys, mayong buntag, malipayong Sabado. May pakak malipayong imong Sabado. Ang uban ka, kumusta? Gahali ka, magkapita kay lami kayo ang kape. Sige, enjoy sa imong pagkape diha, madam. Kabalo ka, isip pa mga Pinoy, diligod na to mahunong ang pagkape. Lami kaayo. Sige, kung dili ka makainom, pangitaon jud nimo. Gusto jud nimo mainom og mainit nga kape aron mainitan ang tibuok nimong lawa. Sure? Oh, gusto ba initan pero nganong kinahanglan patayhupon ang kape ay haimnon. Ha? Oh, naglibog ko ba? Gusto kang mga pe, kaya mainitan niya mong kutukuto, pero anong kinahanglan pa man nga tayhupon? Anong kinahanglan pa ang pabugnawon kung gusto man dahil niyo mainitan? Why not nga samtang nagalis nga o panangaso, ang nagalis nga o panadihana, iyarok na largo. Di ba? Mainitan man dahil ang kutukuto gusto, anong pabugnawon pa? Good morning niyo diha, madam. Matod pa niya, busa magkapitang tanang mga media DJs, agtipamina mga followers, subscriber mura og tiikuan kining mobile network, kay dunay subscriber magkapi na kitang tanang mga minaw, hala sige, salamat kayo. Hello daw sa iyang higala nga si Kisamani Teddy Rizada, nga nag-gym karon Kisabado, mahilig po siya og mag-gym, mao ang nindot daw ang iyahang lawas kay kanunay siyang nag-ehersisyo. Daga salamat, maing buntag, malipayang Sabado. Good morning, Madam Annabel de la Serna. Good morning po. Salamat kayo sa pagpaminaw. Hinaot pa unta, nga nainitan na imuhang kutukuto dihang dapita, pero lagi yung saan pag-inis sa kutukuto, nga imuhang pabugnaw ang kape. Ayaw, pabugnaw ang kape. Kung gusto ka mainitan na imong kutukuto. Anyway, joke. Hello, Koys J. Good morning. Patunog Pinoy lang. Kang Aljo Namukatkat. Lovely Joy Rodel Maghinay. Nestor Kanja. At sa lahat na lang mga friends ko, hello. Pa-play po yung me with this time. Or ngiti. Gikan na kang MJ ng Katabato. Hello, MJ. Salamat kayo sa pagpaminaw. Another one. Good morning, Koys J. Yes, good morning. Patunog Pinoy sa mga naminaw. Karoon sa mga program. Pwede mag-request og basta't kasama kita. Sige po. Ato nang i-play later ang inyohang mga request, ha? Salamat kayo sa inyohang walay hunong nga pagpaminaw diri sa tuwang programa sa kahanginan. Matag-adlong Sabado ta mag-uban, manang ubani ko ninyo hangtod sa alas 11 sa buntag. O, ubani ko ninyo. Ayaw ko ninyo biyae, kaya magluod yun ko basa inyo kung biyaan. Muhilak. Bitaw, oy. Sa tanan nga mga nagpaminaw karon, hello sa inyohang tanan. Good morning. Inout pa unta nga narag hapon kamo sa kapiskay sa maing panlawas. Taliwala sa mga problema. Taliwala sa mga kabisi sa tibok adlaw. O, ay kabalaka kay makauban ko ninyo hangtod sa alas 11 sa buntag. It's already 9:23 ng umaga, Koys. Diri pag ihapon sa itong pagpanaguban sa kahanginan. Good morning, Koys J. Yes, good morning po. Salamat kayo sa pagpaminaw sa inyuhan din na 052. Salamat kayo. Hello, Koys. Maing buntag. Huwag mayong pagpaminaw sa mga soki ni mong tigpaminaw sa Radyo Bagting. Oh, sige, salamat po. 552 si Mary Ann. Good morning sa imo ha, Mary Ann. Taga-asa man kadapita, ha? Atag paila po. Atagi ko kuan. Atagi ko address kung asa kadapita. Yaron nga tuang matimbaya. Kalisot po kayo kung di na ito itimbaya ni nga tuang mga ubang sukin tigpaminaw. Kaya di raman po magpahibalo. No? But anyway, salamat kayo. Salamat yun kayo sa inyo ang pagpaminaw sa makanunay, mga kabagting o ka mga kabalkadas. 9:24 in the morning. Break muna tayo. I'll be back after this a short break.
1: Said Health Report. Health Report.
2: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kaya nga nakainom ako aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba, sugar ko kusog. 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
6: Radio Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: Radyo Bagbag.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
6: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam man na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
5: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: Radyo Bagbag. Ding!
1: It's already 9:42 in the morning. Balik tayo sa Pagpanaguban sa programang Tunog Pinoy sa Radyo Bagbag sa Bell FM. Dari pag-ihapon, nagkawa ng isang koy sa balad ng radyo. Yung koy si Jay sa Kahanginan once again. At ang Facebook account is koy sa Jay, K-O-Y-S-J-H-A-Y. Sa gusto mo padangat sa inyong mga mensahe through sa ito ang messenger, pwede kayong mohang magpadangat ko isang. Hello, good morning to Elizabeth Dumadag Kapuno. Good morning po. Hello daw sa Peltex Gasoline Station sa Balintawak, Pagadian. Good morning po sa tuang mga pump boy and pump girl dyan, and also sa tuang cashier dihang dapita. Good morning to you, Madam Elizabeth Dumadag Kapuno. Kaoban sa iyong mga kaobanan sa buhat. Salamat sa pagpaminaw. Sa tanan nga mga gasoline station nga nagpaminaw, naka-tune in sa 106.3 Bell FM. Good morning. Salamat sa inyo nga pag-tune in karong buntaga. And good morning also to Tristan White Gulay. Good morning po. Salamat kayo sa pagpaminaw. Another nga text messages atong basahon or mga mensahe nga gipadangat diri sa atong text line, Kabagting o Gakabulkadas. Okay, darita sa inyo nga mga mensahe karong butaga nga gipadangat. Hello, good morning to Mary Joy Sumido. Good morning po. Salamat sa pagpaminaw, Ma'am Mary. And also, good morning kang Aiza Maghanoy. Good morning, Kois Jay. Hello daw sa iyahang pinanggang ginikanan, sa iyahang Mama Vicky o si Papa Nick, sa Ati Van, Ati Cheng. And also, good morning daw to Katarina, Aljun, and si May. Request kong pagbigyang muli. Ibaka ikaw sana. Thank you. Dagan salamat sa pagpaminaw ni mo, Aiza. Other one, good morning, Kois Jay. Magpatunog Pinoy lang sa mga naminaw karon sa mga program, Trisa May Gate 7. Good morning po sa lahat ng mga nakikinig ngayon na sa Gate 7. Hello, doon sa Pagadian City. Kumusta? It's already 9:44 ng umaga. Hello, Kois Jay. Good morning sa imuha. Pakiulit sa imong Facebook account. Akong Facebook account is Kois Jay. K-O-Y-S-J-H-A-Y. Basta dunay tatakda, dunay kwandra, dunay name nga Radyo Bagting, that's me. Ayun na mo gaulaw, message na mo ha? Kois Jay, K-O-Y-S-J-H-A-Y. Hello Kois, good morning sa imo ha. Yung mga kabanan sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Magpatunog Pinoy lang sa Tanag Antipuesto Family, Meng Buntag, Inodio Family, and good morning po daw, Dilustrico Family. Ikan kang Mark Inodio. Hello, Kois. Good morning sa imo, ha? Magpatunog Pinoy lang sa Tanang Taga, Tabina, Zamboanga del Sur. Happy Fiesta, Tiguma. Fiesta at Tiguma. Tabina, Fiesta, araw. Ala, sige. Ikapila gani ang araw ng Tabina, 65th? Tama ba? Correct me if I'm wrong. Hello, sige, salamat. Good morning to me, your brother Malaco. Sa tanan nga nagpaminaw, good morning. Hi, Kois Jay. May buntag sa imo, ha? Yung man sa pa-request po ng kanta na kanta daw kang kuan, Ben and Ben. Double check natin later. Okay po? Another one, good morning, Kois Jay. Yes, good morning. Magpatunog Pinoy sa mga naminaw sa imong program. Okay, that's good. Sa tanan nga naminaw, good morning. Good morning to Ma'am Chacha. Good morning. Kinsa man nga Chacha nagkuan, nag-friend request. Good morning po sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa programa o sa himpila ng 106.3. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Hold on, I'm gonna need a little time. Another one, hello Kois Jay, happy birthday po sa ako ang kaugalingon. Naugikan kang 521. Good morning and happy birthday. Hinaut pontang malipayon kasi mong adlaw na tawhan. Maduna may handa or wala, ang importante baskog ta kanunay. Good morning po. Gikan sa may Bagitan, Gipo, Zamboanga del Sur. Always kami namino sa radyo. Thanks again. Good morning to Ayan Magalianes Alvarico. Good morning. Maraming salamat. It's already 9:46 ng umaga. Another song ikahatag sa inyo ha. Dari paghihapon sa tuwang itulumanon ang Tunog Pinoy sa Radyo Bagting o sa Bell FM, mga pinangga namong tigpaminaw sa kahanginan.

0: Radio Bagbag. Are you planning
1: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
0: Radio Bagbag.

It's already 10:11 in the morning. Balik na dinis pagpanagubaan. Sanay din na lang kita minahal. Ganarin. Oh, bakit may ganarin? Nagmahay na ang pig. Nagmahay na ang peg din na petahan. Managingon nga. Umuha na lang ang tagid, no? O sige, enter. Ay, lagi patuga-tuga kundi hindi ay kaya. Anyway, guys, it's already 10:11 in the morning. 0938 077 614, and also 0954 286 3758. Pwede send mo message sa tuwang Facebook account ang koy sa Jay sa magkausapan. O bayo-bay, naka-online karon nga walay pantext. Kaya gipaagi na lang yun nila sa tuwang messenger ang ilang mga mensahe. Anyway, good morning. Paki-play yung happy birthday. Please ko place happy birthday kay birthday sa musilingan. Si Althea, Zaira, Ginita or Hinita. Good morning po. Si Rois Mira, good morning. Di ay daw sayahang mga igagaw. Si Cherry Ann Ruiz at si Mark John Ruiz. Good morning. Salamat kayo sa pagpaminaw. Jenesel Ruiz from Ubay, Pulangko. Salamat po, taga Pulangko, Zamboanga del Norte. Kumusta po? Another nga to basahon nga mensahe, dari pagihapon sa tuwang pagpanaguba sa

Bryl Resuina sa mga Labrador family, good morning. Branzuela family, Rizuena family, gika ni Rose Rizuena from Old Mirapao Dina sa Banga del Sur. Request na siya Beautiful in White. Good morning po sa lahat ng mga Old Mirapao Dina, Zamboanga del Sur. Kumusta po kayo today? It's already 10:14 ng umaga. Good morning, Kuya Jay. Yes, good morning. Patunog Pinoy lang sa imuhang kaugalingon. Nasa kwag yung kaugalingon? Sure, good ni. Bitaway, good morning. Salamat kasi sa pagpaminaw. Another one, maing buntag, Kuya Jay. Yes, good morning. Oh, request lang daw siya kanta lagi. Hangyang request. Magay kanta sa Ben and Ben. Sige, itong play. Mangita tag another song ni Ben and Ben later, ha? Salamat kayo. Other one, Chris J, may buntag sa imo, ha? Magpatunog Pinoy lang sa akong kagalingon. Ang going na mamahaw. Oy, hapit na. Yan, alas 10 pamampot. Basta kung nakapangapi ka na kaganina. So, dilira problema ang late nga mamahaw, di ba? Pero karon bitaw no, di magigit pamahaw na ron, oy. Ting snack naman ron sa mga estudyante pa. Di ba? Good morning to Kisa Manisha. Good morning to Warvin Tahoy. Good morning. Kumusta po? Good morning sa inyo, ha? Taga-asa man mo. Hello, Kuya SJ. Mayang buntag. Mapatunog Pinoy lang. Sa tanan nga naminaw ko ron, labi na gayod sa kong kaugalingon. Nga nag-emote kay maglisod og move on sa tao. Ngayon mong gihigugma o gihatag ang tanan. Pero at the end, kay di pa di ay paigo sa iyaha. Ganong doon ay mga tao nga kusog mo pasakit sa imuhang feelings. Matod pa niya. Sometimes, no? Managing on, sometimes, deserve din natin masaktan. Diba? Sometimes, karma is real din to eh. Kaya sukad sa imuhang pag-uyab-uyab, ang pangutana, wala ba ka nakapasakit o kasing-kasing? Diba? Sukad sa imuhang pag-uyab-uyab, wala ba ka gaminuang? Minsan, kailangan din natin na ibalik tanaw ang lahat ng mga nakaraan mo. No, lahat ng mga naging karelasyon mo, minsan kailangan mo ring ibalik tanaw kung wala ka bang nasaktan, wala ka bang naapakang tao. Dahil minsan, ito talaga yung dahilan. Deserve din natin na masaktan dahil sinaktan din natin yung taong tunay nagmamahal dati. Di ba? Sabar na siya, yun, balos-balos lang gun. Di ba? Sa laktad nga pagkasulti ko is balos-balos lang. O karong panahon na kaniya to, ka ikaw nakapabor. Karon na, ang imo na pong uyab nakapabor. No? Morgan is siya. Eh, mag-question mo, nganong kuan, nganong ipasakitan mo? Usara po da akong maingon sa kuan. Aside na nga ingon nga nakapasakit mo sa lain, maingon mo, nga mo ko nakapasakit, kay first love man ako siya, sure? Sure, Jod? Sa inyuhang sulod sa pila ka bulan or tuig nga panaguban, wag hindi mo siya napasakitan. Or else, kung may huwag wala, Jod. And then, I conclude, pinagtagpo kayo ngunit hindi tinadhana. Diba? Kumbaga, sa charger and cellphone pa, dili mo compatible sa usag-usa, mauna nga wala mo spark. Hey! It's already 10:17 ng umaga. Pa-request to change my life for you. Gikan niya, okay, from Ruiz Mera. Good morning. Patunog Pinoy lang ko sa mga Shabuk family. Good morning to Romy Permano Shabuk. Good morning po. Hello, Kuya SJ. Salamat sa pagpaminaw, ha? Pagpaminaw sa imuhang kuan? Sa imuhang hinanakit? Bitaw, ay. Managayon na. Nga i-enjoy ang life, no? I-enjoy ang tanan. Kay kitang tanan, lumalabay lang. Ang tanan ng mga tao nga imong nahibalag, lumalabay lang. Only God regyud ang forever, no? And also to say mo ang ultimo gani imong pamilya usay itakwil pa ka, di ba? Oh, muna isalig ang tanan ngadto sa kaytasan. Hello daw siyang kauban, request J si Kaimer si pa how to pronounce this isa iyang pangalan. Si Mer Ray Magto, good morning. Correct me if I'm wrong, ha? Oh, naghanap po niya. Hi, silent, ano eh? Silent K, silent H, ano ba to? Basta. Si Orker, tama to ah. I don't know. Basta kay si Ray Magto, good morning. And also, Cyril Lalong Sinampaga, good morning.
Jonathan Sazon, si John Lord Dapano, o si Jen.

Jennifer De Hidalgo. Good morning sa nang taga Peltex gasoline station employee. Good morning po. Mayong buntag. Hello day sa akong mga iagaw diha sa Danlugan, Joby Shabuk. Good morning. Salamat sa pagpaminaw. Oh, naining agri diri. Matod pa niya agri gyud ko anak ko is. Dili sa tanang higayon ikaw pasakitan kay sa una nakapasakit pug ka sa uban, no, di ba? Ana ra na siya. Ana ra gina siya gyud. Balos-balos lang panahon. It's already 10:19 ng umaga. Dari paghihapon mo nagpaminaw sa Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting and also sa 106.3 ang Bell FM. Muna gigong sa kanta nga, If I Ever Fall In Love Again, hinaot nga, dili na ka mapunta sa maling tao. Dihan na ka sa sakto nga tao mapunta. But that if ever man galing dili gyud sa sakto nga tao, then na much better nga imo nga buhaton is imo sa kaugalingon ang unaha gigugma ayha ang uban kay aron nga walay mga pagmahay, di ba? Walay mga masakitan nga lain nga binuhat gumikan lamang sa gugma. Uy, it's already 10:20. Ben and Ben Lifetime.

0: Radio Bombón. Bing, bing, bing.
1: It's already 10:27 in the morning. Balik tayo sa Tulumanon ang Tunog Pinoy sa Radyo Bagting ug sa Bell FM, mga pinanganan mong tigpaminaw sa kahanginan. Hello sa makausap paghihapon kaninyong tanan. Salamat kasi yung walay puas ka pagpaminaw. Good morning po. Good morning ko is Jay Patunog Pinoy sa tanang Sambaan family from Kalamansig Sultan Kudanat. Gikan ka ni Anthony Sambaan. Good morning. Salamat kayo. And also, good morning. Request na siya, bato ba ang iyong puso? Ano na ning kantahan? Anyway, good morning sa tanan. Another one, ito pagbasahon, dari paghihapon sa tuwang atulumanon. Hello, Kuya CJ. Good morning sa imuha. Magpatunog Pinoy lang ko sa iyahang lola. O siya daw Lola Marites. Good morning. Kung doon na kay Lola nga Marites, doon na po kay Auntie nga Marisol. Good morning sa tanan. Tanan nga mga Marites sa mga Marisol diha karon halang sige may buntag sa inyo ha. Hello guys, Jay, good morning. Magpatunog Pinoy. Sa tanang naka-tune in sa 106.3 Bell FM, pwede pakiulit sa imong Facebook. Gusto lang kumulantaw ni mo. Hoy. Sa imong lantawon. Ha? Ay naglantaw oi. Dagaton ka. Bitaw, good morning sa tanan nga naka-tune in karon. Ang Facebook account nako ha is Koysa JKYSGHAY. Mana siya. Ayway dagat-dagat diyang dapita ha. KYSGHAY Koysa J at ang Facebook account. Sa mga naka-online, pwede kayo mumaga-request, mag-kuan, mag-message siya. Pa-request, sa di si Cheris Ann Ruiz, missing you. Good morning. Double check na to yung mga request ha. Oh, na yung mga request sa'yo, hindi ka na ito ma-play. Sorry yung kayo. Another one, good morning, Kois J. Until what time kataman? 11 o'clock na kataman ha. Oh, but every Saturday ito mag-uban. Na don't worry, ito 2 hours mapunta nga mag-uban. Ano rin na siya ka-simple. No, nana po yung utana diri, Kois J. Oh. Asa naman po ni? Iha po tayo. Quiz J. Na ang question mark kay daghan na kayo. Pasag yun. Pasabta ko palihog eh. Pang kuanan tamuron. Samo ka kayo eh. Anyway, bitaw, salamat. Another one, good morning. You're still the one, ha? Ikaw, ako ragyot? I'm still? Sana all. Sana all, you're still the one. Pa, kanino? Kanino to, ah? Salamat, bitaw kayo sa inyohang mga kabuang karong orasa. Nyo ragigong, ikabuangan. Good hello, Kois J. Good morning sa imuha. Mangutana lang ko, kung main love ko sa lain, pwede ba ko ni mutabangan? Hoy! Kanang mga mutabang, mampugo. Ayoko apila-pila. Yan. Kung main love ka sa lain, imo kong apila-pilon, dili na nung ka maka-points niya. Magmahay ka, ano kung imo kong apila-pilon. Kaya kung mangko ano, no, buhaton ako ang tanan nga, dili ka mapunta sa iya, ha? Bitaw oi. Oh, kung nahigog ba magaling mo sa iya ha, hala sige paningkamutay nga mainyo siya. Ay na mo pangagwa no, ay na mo padala pagtawo. Ay na padala pagtawo. Okay, lisod na. Basino niya ba nga imbes sa dunay chance sa imuha ya na nalaka og galaing tawo dito na sa dito no si mong gidala siya na in love. Ah, di ba mas masakita na pud hinuong ka. Oh. Muna ang kinahanglan kung nahigugma ka sa katawo, paninguhaan nga maimuha siya nga wa kay kuyog, wa kay gidala. Kaya kung magdala-dala mangug ka, dihagyog ka makuan, maalkansi. Samot na kung nagaling imong gidala kay mas chuyan sa imuha. Or di ba ka ha, ang imong gidala kay kining mas bet gyud sa imuha nga nagustuhan, ikaw kay dili. O di ba? Naloy, kiyo ka. Managingoy, morara ka o kuan. Murara ka o gahatod o ga... Ayaw na lang, oy. Masakitan nun niya ka. Ay, nako. Alas just 32 na itong oras. Pagkatawa po mo diyan panalagsa ay masigig seneryoso. Kaya dali ra mong mga matay. Kanabitan seryoso kayo. Nako, dali ra kina mga matay mo na ngayon gid mo. Seneryoso. Ambot na lang yun. Hello, Coach Jay. Good morning. Magpatunog Pinoy lang. Oh, maing buntag daw sa Posadas family. And also, good morning sa Tanang Uberes family. Dado sa may Bigong. Good morning, taga Bigong Tigbo, Zamboanga del Sur. Salamat sa pagpaminaw. Another one, maing buntag. Kaila pa ka na ako, ako imong silingan, ha? Kisa po ding silingan, oy. Uyaw-uyawan ta ng silinganan ni Lagchana, good morning. Maing buntag sa tanan na Lagchana family, may buntag. Lagchana, di ba? Ah, silingan. Ah, mako na ka silingan ng Lagchana. Anyway, good morning po sa tanan. Hala, sige, pasensyahe kayo, nakalimot na ko. Malimuti na eh. Unstoppable lang yung gugma sa imo. Bitaw ay alas just 34 na itong oras kabagting. Dari paghihapon sa itong pagpanaguban sa programang Tunog Pinoy 756 and 16.3 Bell FM. Okay, ano na siya? Sige, panawag niya. Mag-miss school lang. Kung mo tawag, anara na siya dapita, ha? It's already 10:34. Alapaap by Eraser Hands. Good morning po.

0: Radyo Bagbag.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa limong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Bagbag.

It's already at 10:52 in the morning. Ayan, itatama pa ba o itama na? Alam mo ni pangutana ni Donalina Bartolome. Itatama o itama na? Anyway, sa lahat ko nagkakamali dyan, hala sige, itama muna yan, di ba? Mientras doon na pa yung mga... Kuan, doon na pa yung mga kahigayunan nga pwede pang itama, no? Itama na o itatama pa ba? Ay, nako, baulamang ninyo. Narigid na ninyo, no? Narigid sa inyo hang mga desisyon ng tanan. Kani mo pa ba nang itama na or kinahanglan pa ba nga tuliron ni muna? Sana all tuliron. Anyway, it's already 10:53 ng umaga. Pahabol ng mga mensahe at umbasahon. Patunog Pinoy lang ko, Kuis Jay, sa mga Tagalugan family, Tagayon, Tagarda family, Malmis, good morning. Pagalaran families, tanan lang akong mga friends, sa kong mga suod, nga higala. Nagpatunog Pinoy sa Aljo na Mukatkat, sa May Purok Orchid, sa Sabati Street, Barangay, Santa Maria, Pagadian. Salamat kayo sa pagpaminaw. Okay, another one. Nanay nagpaapas o message. Madot pa niya, Kuis Jay, good morning. Hanap ako nag-text sa mate ka ng girl. Tagapagadian lang, bahalag single ma'am. Ang sa pinumber ni mo, Roger Bayot. Good morning po. Ngita daw siya o kuan. Ngita daw siya o kining text mate or chat mate. Ang iyahang Facebook account kay Roger, dayon apelido niya kay Bayot. Di na siya Bayot, ha? Lucky gid ni siya, pero yung apelido lang mo'y Bayot. Aha? Ato naglaruhon. Ngita siya o text mate, bahala daw single ma'am. Basta kay, yummy. So, okay. Ay, nako. Yummy, kay yummy sa si daddy. Metaway, seryoso yata ni siya. Nangita siya ka text mate or chat mate baka ha. Basta kay search lang. Dapat kaswerte ha po ni mo Roger. Oy. Sila gyo mo kuan ni mo si Roger. Sila gyo ya mo tawagan ni mo message sa imuha. Agay. Sana ul. Bitaw, good morning, Sir Roger Bayot. Good morning. Tagasa ka dapat sa Pagadian. Sige, gusto magipag-friends lang, ha? Gusto magipag-friends, Sir Roger Bayot. Pwede nyo na siya nga message or i-search ang iyong Facebook. It's already 10:55 ng umaga. Huwag mo ko na siya naghatag og number. Ngita doon siya text me. Huwag mo siya number. So, iyan na lang Facebook. At tuwang i-on-air. Hello, guys. Good morning. Yes, good morning po. But anyway, wala ko yung oras ko. Salamat kayo sa papakiguban ka na ako. Hangtod na lamang sa sunod sa Sabado pohon sa programang Tunog Pinoy 7.5 sa Radyo Bagting o sa 106.3 Bell FM. Salamat. God bless everyone.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagbagting.
2: Oras, alas 11.
1: Radyo Bagbagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabag di kibalkada, ani ana ang BBC Daklit Balita alas 11. Malampusong ipahigayon sa Philippine Coconut Authority or PCA Zamboanga Sibugay Provincial Office ang mobile health services sa Barangay Lugan sa IPIL Zamboanga Sibugay, ilalom sa Coconut Farmers and Industry Development Plan. Ang aktibidad gipangunahan nila ni Division Chief 1 Arsenio Lapot ug Senior Agriculturist Romel Buagas kauban na mga dedikadong ginsakpan sa PCA Regional Office 9 ug PCA Zamboanga Sibugay. Ang inisyatiba ang gilangkuban sa libreng serbisyong medikal o gapanlawas sa mga mag-uuma sa kalubian na nakarehistro sa National Coconut Farmers Registry System of the Philippine Coconut Authority ng mga kwalipikadong beneficiaryo sa programa. BBC Daklit Balita alas 11, Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
1: Radyo Bagbagting.
5: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisitahan usab ang ilang official Facebook page at JPM 88 Angels Pagadian.
1: Radyo Bagbagting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaong tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikog kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Your vision is our passion.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako napupuyat sa

0: Hindi ako napapagod sa biyahe.
1: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
2: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
1: Mabuhay Hardware.
2: Mabuhay Hardware, let's build together.
3: Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano oh.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema?
4: Dili ka na makatulog
3: tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
5: Let's get ridiculous!
3: Hudhudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
6: Hi! Welcome sa usap sa atong programa Hudhudya ka sa kahanginan. Ani na po Lady Antonia, mga kaudhudya ka. Shoutout dyan ka ninyo. Kumusta mo? Ay, shout out! Ingon man, shout out po da sa tuwang mga nagbiyahe karon. Ang pingta kanunay sa itong pagbiyahe, mga kardiyaka, papalakaw baka mo o papauli sa inyong taksa-taksa sa kamapinoyanan.
7: Aloha.
6: Sa mga drivers, di ay nahinay lang mo sa kadalanan, ha? Kapertig yung ligyasag yun. Dagan mga lugar karon nga nag-ulan. Dagan mga lugar karon nga ting-init. Na mga lugar karon ting-mala. Kasi klaseng season karon mga kardiyaka, kaya tungod kayo nga tuwa magong programa, ginalabay ni Slaylahe ng mga oras, Slaylahe ng mga istasyon. Muna siya nga para klaros tanan, maing adlaw na lang ko, kay para may manang maing adlaw, kay bahala gabi na adlaw kaya po. Oo niya, matingob ang odto, hapon o buntag. Ba? Ay, shout out sa mga gusto mo padangat sa ilang pa-joke time o paudyaka. Nato yung numero mga kaudyaka, ha? Ikuala ninyo, be. Idedicate sa inyong mga dingding mga kaudyaka para di dali mo wa sa inyong cellphone. I-text ang zero nine nine seven. 0997-765-9923. Oh, mauna itong numero mga kaudyaka, ha, sa Hudyakas Kahanginan. Oh, sa mga gusto nga mapadangat silang pa-joke time karon mo init po niya itong atong panag-uban karon. Di makamakahatag o high blood sa mga kapaminaw. Shoutout sa mga nagamit sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha. Memorize na gindi nako mga kadyaka ma. Sa sinugdanan, murag malibog pa kong yaw-yaw aning mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Pero kuha na sa kundila. O niya, kamo po, gakadugay mo, gakapaminaw sa kuha, masulod naman sa inyong alimpatakan. Makabisita mo mga parmasya, makaagi baka mo mga parmasya, makapangutana mo, kunabay, Mimo Smart, Nature's Gift Mimo Smart Syrup, Nature's Gift Mimo Smart Capsule, Nature's Gift Verticure Capsule, ingon man ito, Nature's Gift Purple Corn Coffee, ingon man ang atuang Nature's Gift Nerveflex Capsule, o baka Nature's Gift Vision Pro Capsule. Aga, syempre po, ang atuang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga kaudyaka, ma-avail ninyo sa mga butika nga na dyan sa inyong dool. Depende na kung magpalayo mo sa inyong lugar o niya makakita mong butika, pangutanan na lang yun mo. Shoutout ka ninyo, balik ko ninyo, ha? Mabalik na po sa Lady Antonia.

0: Hey. I am going to sleep. Bye-bye.
1: Ay, naibahuan ba natong sound na kay?
0: Yeah, tigiring.
1: Ah, pwede lagi mo mahimog singer mga kaudyaka? Kamu ko'y... Kamu rin tono mga kaudyaka?
0: Yeah, tigiring.
1: Siyempre po, shout out sa mga nagtikongkong, mga nagtikangkang diha. Sa mga nagkulob o mga nagahayang diha. Oh, basin bayag, na problema mo sa inyuhang pang panlawas mga kaudyaka, labi nagkakalipong mo. Oh, kabalo na mo sa sulbad ha? Makatabang sa pagpakunod sa kahilo. Makatabang sa pagpaayos, balansis, panlawas. Ang sulbad ni Ana, mao ang... Nature's Gift Verticure Capsule. Mao na siya mga kaudyaka, ang Nature's Gift Verticure Capsule. The best kay ni para sa inyo ha mga kaudyaka, kung nabatian ninyo nga misayaw mo, unya kalit ka lagkalipong, mitindog ka na out of balance ka, kalit ka lang o kana bitong mibugsay ang palibot, gamita ang Nature's Gift Verticure Capsule. 18 pesos per capsule na niya mga kaudyaka ha. Antonia, kung moabot gani ang panahon nga makapalit na kong sakyanan, ikaw ang una na kong banggaon. Hala, grabe naman.
0: Ano ako ba yung banggaon nga ga? Dito, ragay ko, duha tiil. Banggaon naman nung tan. Ay, nga nung banggaon man, kay di man ko kabalog drive. Ay, maudi. Ay.
1: Oh, dapat yun mga kaudyaka kung magpalit kag sakyanan mga kaudyaka, kabalo na kag drive. Ba, mo na importante. Pero this tananoy, daghan kay gapalit og microphone, di ka balo mo kanta mga kaudyaka, gadugang-dugang lang sa... gadugang-dugang lang sa kakusog sa ulan. Karon nga nagulating ulanan, daghan na po gareklamo, labunting init, magreklamo gaya pa. Oga, syempre po di ay naputay gitawag mga kaudyaka, Nature's Gift Memo Smart Syrup o naputay Nature's Gift Memo Smart Capsule. Mao na gini ako ang ginabalik-balik sa inyo matag adlaw mga kaudyaka. Okay, abi ninyo mga kaudyaka, dako kikin siya o advantage mga kaudyaka kung kana bitong kuan mga kaudyaka kanang natay naatay kanang sideline o pang-income, discartes life. Yala, boss, tanan, di po taga-reklamo. Mag-ampo ka, mag-reklamo ka.
0: Lord, pwede kwarta na pwede padungol sa ako, Lord. Ay, puro naman yung kasakit sa buhot, akong kakadawat. Lord. Basin lang, Lord, ganahan ka, Lord. Kwarta na po, grasya na po, Lord. Mag puro naman yung kasakit.
1: Di kita kabuot mga kaudyaka, paniguro diha, kaya di mabunmayo nga sige kagpangayo diha. Lihok po. Amo na siya nga ang gitawag na Nature's Gift Memo Smart Capsule. Makatabang na siya mga kaudyaka, paniguro po, makadiskarte kag unsay angay ni mong buhaton sa sitwasyon karon nga perting lisudag yun. Na yung mga panahon mga kaudyaka nga, na yung mga panahon nga kapoy nagigyaw naon-naon. Na yung mga panahon nga gusto na ta mo quit sa ato ang pagpanarbaho kay sige na lang tagtrabaho ani para ibayad sa utang. Wala ba ganyan rules life? Mabitaw na gingon na ako mga kaudyaka, lahi ang dato sa nagtigom. Okay, man.
0: Oy, lahi yun ang dato sa nagtigom. Oy, ako bitaw Antonia, dele, bigid ko dato, pero asan ko yung natigom? Tao ra gyud kong ginhawag yan.
1: Na di. Wa kay natigom nga kwarta nya nagtigom ra kag kalagot sa imong isig katawo na. Antonia, si Nanay Vicky ni Antonia, shoutout ko sa tanan akong mga navy, ma'am, paliog itukas ang buhay sundalo kay gusto na nila ma'am, gapaminaw sila karon ma'am, salamat kay ma'am. Itukas? Unsa na nga word ng itukas, murag i-sampit man siguro na, no? Grabe po kag mga words te. Ah, man nga lugar te. Shout out sa itong mga kasundaluhan. Shout out sa kaninyong tanan ha. Ingon man, syempre po, ang kanibitong gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Sira para ni sa inyuhang mga bata. Mga bata, magun mga kaudyaka, dali ra ma-board. Usay, dinala ko mag-eskwela, oy, kapoy kay di ko kasabot. Si ma'am, sige kiyaw-yaw, di nato masabtan. Kapoy kayo, ako laging classmate kasabot. Unya, ako dili, nga naman na. Pareha raman lang kami naglingkod sa among mga lingkuranan. Ana siya mga kaudyaka ba? Muna siya nga ang Nature's Gift Memo Smart Syrup. Makatabang aron mas dali makasabot, makarecall sa gitun, anong maayo ang performance sa inyong mga anak. Okay, luwi kayong bata mga kaudyaka nga ibuli na lang. Luwi kayong mga bata nga suguon ni mo. Imo pang itulotodlo ang agtang kay wakasabot. Mahingon din ta nga. Ambot, imong bata ka, oy. Asa mapukan na liwat, imposibleng sa ako, ka-bright na ako. Ay, Laughlin Candidere, shoutout to Ogbanyel. Family, Francis Malinaw, siyang manager's farm. Yolalyo Hingkyangko. Lazea Monterola, siyang bana, nag-deliver itlog. Yuna pa ni mong itlog kaysa ngalan sa imong bana. Sunod lagi ba? Butangin yung ngalan na inyong bana, inyong mama, inyong papa, ante, angko, lolo, lola. Ay na nag-greet niya, ay na nag-mention, nag-unsa na nag-deliver na imong bana, itlog. O sa may ngalan sa imong bana, itlog o ang deliver? Shoutout sa kaninyo. Siyempre po natin itawag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Ang utok samtong mga kaudyaka na ginahanglan, ganyan siyang proteksyon. Kakyot ba rin mo, Antonia? Sa una, yun, mudako ko, muragi kong food chain, aning cute na ba? Nature's Gift, Memo Smart Syrup. Suportahi ang utok sa inyong mga anak. Para dili sila makuan mga kaudyaka, di sila magluya or makauna-unag menu ba, o sayo. Bago pa kayong graduate o kinder, imong anak, wina, ma, pwede na kong mag-menu, ma, kaya di na lang kong ma-eskwila, kaya maura mang giyapon. Gana lugar kay mong anak kinder unya gusto na magminyo kay mora kuno gyapon. Mora magyapon mo eskwela tama mora gyapon. Ayaw dapat na ay kuan ang imong anak mga kaudyaka kanang kadasig ba para sa iyang future. Kung na magud siya matun-an mga kaudyaka sa mga butang. Sa kana bitaw interesado siya sa mga butang mga kaudyaka. Mahitabo ana mga kaudyaka. Kanang na, ang iyang mindset ba nga maniguro siya? Di siya kaminusan sa mga tao sa iyang palibot. Unang dapat inyong bata kabalo. Nya dawig mudako na inyong bata mga kaudyaka nga way natunan unya sige lag pangaway. Moy ngon din nga. Hoy nga rogi patawag na mabuka sa imuhang ma'am. Mangutana kasi mong anak, karong gipatawag na mabuka sa imong ma'am. Mutubag din bata. Alang ma, maglakot ko sa akong classmate. Porkit na mong siyang tiil, manapak na siya na ako. Dagway ato, murag tiil. Tapak-tapakan lang ta. Naina po nga bata. Uy, haman na, naliwat ng bataan. Uy, ano? Inana man, manulte, mangaway man. Lapot na kitawag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Uy, kita po ha. Ay, kita po mga kaudyaka, maniguro ganyan taon ta nga itong tagaan o gigayon ng atong utok na makarecall sa mga impormasyon. Anong ganahan may kamalimot? Kalain lang ang malimot? Mag-acting-acting din ka mga kaudyaka nga, ha? Kesya na ka? Do I know you? Kung inana magaling pag-artista na lang kay hawod man kamuak, bisan kabalo kang masakitan ka. Na yung mga panahon mga kaudyaka nga gusto na to limtan ang tanan. Pero mas daghan ang panahon nga dapat mahinumduma na to ang tanan. Kaya nga naman, daghan kay mga memories sa to ang mga kagahapon nga nindot pa kay balik-balikan. Daghan pa kay mga reminder sa itong kinabuhi nga pwede na to balikan. O di na to sayangan o gato ang hinumduman. Muna natin ituwag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Shoutout sa kanimo Arwin San, Mary Joy Tanghal. Oh, shout out ka ninyo. Antonia, good PM. Huwag ka dyan nagpaila. Uy, good PM. Kasayang ani mong text. Oy. Antonia, podya ka kus makam family Salva. Og Vega, special sa Palanga. Si Ate Giselle makam. This Uzamis Hospital. Gika remix sa Tralala. Shout out ka ninyo, ha. Kani bitong sigig text sa akong programa, ibago-bago po niyong style sa inyong text, be, kay para maiba na po mga kaudyaka, kaya kung pagbasa, balik-balik, kaya Antonia, daghan kay ko gisen nga joke, pero wa ni mo basaha. Ay, siya, ha, kay oh, naday siya gisen nga joke, wa na ko basaha, pasay luha ganyan taon ko mga kaudyaka, ang may mga panahon nga din ako maapas. Oh, namo iuban mga kaudyaka, nga o mag-send og joke mga kaudyaka nga naay kapariha. O naay kapariha ba din naman na kugbasa. Ang may tabo magod mga kaudyaka, mura kabalik-balik ako ang pagbasa sa joke kung taga-adlaw na po pariha. Ba? Nature's Gift Memo Smart Capsule. Pagpahayos konsentrasyon, mas klaro ang panguna-una. Makahatag sa mayang performance sa lawadaw buluhaton. Gusto kang alerto perme? Gusto ka di katulgon sa may Antonia ka programa pero kapiyongon? Bitaw, gamit mo sa gitawag na Nature's Gift Memo Smart Capsule. 18 pesos per capsule, mga kaudyaka, ha? Antonia, kumusta? Salamat kay niagi ka sa akong hall. Sa hall? Unsa man? Barangay hall? Unsa man ang hall? Shout out, ya kani mo. Karon pa ko gabalik, paminaw, tungod sa imong live. Wala namang good cause, kibawi, among lugar. Gimingaw ko sa imong kasabaan, Antonia. Shout out sa aking kasama ako dito sa Manila. Oy, kaya pala rulihi talha, nagtatagalog ka na dyan. Oh, sana magkaintindihan tayo. Shout out sa kugangan sa Papanilog, Mamasita, diya sa Kasya San Miguel, Dennis Aguidor. Request ko song, hawak mo ang bet na unsa. Wa mo'y kapuyan na nagkanta, ha? Ha? Mag-joke sa ta mga kaudyaka, be, kay mulog daw na ginatong katulgon dala, eh.

Antonia, shoutout Rosita, buena cosa, barkatan. Kada adlaw, ganintaon ga paminaw, gaigdaigda, paminaw diya sa may Polomolo, Cotabato, salamat. Pansina, pulko Antonia, pansina. Kuyo, ning uban kay muhilak naman diristek.

Joke time! Gikan ni Arvin. Amani taga Lantapan. Usa ka adlaw ni Ana, mga kaudyaka. Nay title sa iyang kuan, mga kaudyaka, joke. Ang title sa iyang joke, Nagloeb. Grabe title, Nagloeb. Unyang banan mi kalit og abot, mga kaudyaka. Mitok-tok spultahan. Oy! Oy, Tonya! Hoy! Oy, Tonya! Niabot na yun ko, Labs! Labs! Niabot na ko, Tonya! My Labs! Niabot na ko! Hoy! Dugay na naman kuha ka uli, hoy! Hoy, abri, pultahan! Hoy, kachot lang! Kachot lang yun! Hoy, nga naman! Nga ikaw naman usaniya kita naman duha. Ngayon pa man tayo, anak! Sige na, abot na ko, abri, pultahan! Kajot lang, kajot lang, kay... Wala ko'y gisuot, kajot lang! Abre, baka gamingaw na ko nimo. Kajot lang lagi! Nagubo pa ko, kajot, kajot! Oy, mura man kang nabaguhan, my loves. Ganong maulaw man kang wakay sapot di hanga. Wa mabukoy kuyog, diri ako raman. Oy, may man ka kay... Wakay kuyog ako dire kay... Hala, oy! Unsa? Wala man! Ano ka to imong joke, kuya? Oy? Narabay mga bata na minaw, karoon ka kuya ko si Uno. Na, magkuha na lang taksista, be. Kita doon, manganta na lang mo, be. Shoutout sa kaninyo, ha? Oh, shoutout, balik ko na ako ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Duulig ninyo mga tindahan sa Nature's Gift Marketing Corporation. Naaman sad sila ay kagalingong FB account o FB page. Nature's Gift Marketing Corporation. I-search na ninyo sa Facebook. Makita ninyo tanan diya mga kaudyaka. O gusto ninyo itanaon mga kaudyaka. Why gimingaw na ako diha? Kaya di na lang ko maminaw sa programa ni Tonya. Sa may connection sa akong programa na gimingaw ni mo niya? Base na na kay gasaitan din sa kuwang mga listeners, ha? Anyways, mabalik rapos Lady Antonia.

0: Ega! Yun niya. Sige na lang maghawak mo ang bet. Sa title at ito niya. Katubitaw, nagpatukar na ako tong ikaw na ang bakit, love. O, daga na nag-request. O niya, kanina po na akong ipatukar? O, nindot kayo sunata ba? Ay, natin tayo kitawag Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Oh, kabalok ko nga na yung mga hawak diha nga ng... Nanggahi, mga kaudyaka, tungod sa ugat nga na... Nalukot, mga kaudyaka ba? Kita na mga ugat nga nalukot? Ano ka ng ugat nga malukot, mga kaudyaka ba? O, natin kitawag Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Nerve Flex. Ang English bagod sa ugat, nerves. Nerve Flex. Sa ngalan nga ugat, nerves. O, mauna siya nga, the best kayo ng Nerve Flex, Nature's Gift Nerve Flex Capsule. O, para sa inyo ha, mga kaudyaka nga nagproblema sa inyong mga kaugatan, may bawan man ninyo, mga kaudyaka? O, may bawan ninyo kung namin problema kung napitang haway ang inyong lawas? Kanya, urang nega tusok-tusok, mga kaudyaka, sa inyong mga pamanit? O niya, gagabatian ninyo, mga kaudyaka, nga, sa naman niya kung kuan? Haway naman noon kayo ning wa mong takoy gibuhat, nga nung nang haway man eh? Konektado na sa inyo ang mga kabuka ka sa inyong mga kaugatan. Kana bitong gaminhod imong kamot og todlo. Pagamit na lang Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Ay, naapot tayo gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. O, katong mga tatay, mga nanay, kabaludyog ko mga nanay, mga tatay, na iuban di, nagyod, kabawas. Nako na ibawan lolo. Nangutana gyud in town unsa kay toy tambal Antonia adtong kuan katong di kabawas kay bisan unsa na lang hurot na ang kapaya sa among silingan wa gyud ko kabawas. Bebelin maglangit shout out to Christian Azenyes, yang mamas Cherry Liza Agripo, Jolie Ansel Sopil, Sulpicia Sangual sa Uswagan Dapitan. Shout out tag pila ganing kape deris pagadian, pila ang kape. Ang kape, mga kaudyaka, ang Nature's Gift Purple Corn Coffee, 35 per sachet. Muna siya'y kape, mga kaudyaka. Kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee? Daghan kay mga tao karon, di kabawas, mga kaudyaka, oy. Oh. Ang nakatabang magudaning Nature's Gift Purple Corn Coffee, mga kaudyaka, kay anti-inflammatory, biyapod ni, natural nga anti-inflammatory. Oh, kanabi, namagod siya'y manggustin. Na'y mga hubag-hubag, na'y mga unsan ang klaseng hubag ni mo diha. Oh, the best case siya, mga kaudyaka. Oh, muna siya, mga kaudyaka, nga gamit mo sa kitawag na Nature's Gift Purple Corn Coffee. O niya, nindot pagyod kay ini kay kanabitang wa kay pamahaw, mga kaudyaka. O, kuha na ni siya, convert na ni siya sa usa ka pamahawan. Oh, labundi ka, galuto, tapulana ka. Ay, sorry. Der kwarta, nag-away na bata? Kung nagluod ka, sorry na good. Uli nas ako og magbalik ta sa sugod. Intawon ang kwarta mo ra nag iyang ex, mga kaudyaka, wala siya kibalikan. Mas piliyon palagi niya, mga kaudyaka, ang kwarta mo balik kaysa sa iyang ex. Okay mo kalimot sa gitawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule ha, para ni inyong mga mata, mga kaudyaka. O kung inyong mga mata galuha-luha na diya, mga kaudyaka, wa man intawon kag ipahilak. Ayara magluha in tawon kung muabri ka sa imong pitaka. Naray sulbad ana, mga kaudyaka. Kung halap na imong pananaw, lesod na ka makakita o makaklaros mga gagmayng litra. Dili. Oh, kana bitang dali ra kapuyon ang imong mataw na dili nakakaklaro. Hapdos ba na imong mata o dry baka na mo nagitaw nga dried eyes. Tigang na mga mata. Unya, pula ang imong mata o irritated. Gamit sa gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Uy, nindot kay ni siya, mga kaudyaka, uy. Anak, kanindot ani puno sa essential vitamins, antioxidants, so carefully selected nutrients. Makatabang sa pagsuporta simsog nga pananaw papakunod sa kakapoy sa inyong mata. Sus ka ni mga idaran, oh. Kailangan gyud ninyo ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Salamat sa inyong pagpaminaw. Aga syempre, kining oras, kining programa, gatod ka na to sa Nature's Gift Marketing Corporation. Memo Smart Syrup, Nature's Gift Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nerveflex Capsule, o Nature's Gift Vision Pro Capsule.
1: Gini, si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahangina! Rock, rock, radio, bag, bag,

0: Rádio Bagbin.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
1: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun niya siya. Pag niya akong bigamit kugon, ragyod.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok. Panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman na ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa samasamang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Kabagting o kabukada mayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alauna. Nagpahigayon ang Department of Trade and Industry kung DTI Region 9 pinagi sa Rapid Growth Project o Rapid Halal Certification na Caravan. First assessment and inspection aron mapalig-on ang kaandam, kalidad o market access sa mga farmer organizations o micro, small and medium enterprises sa rehiyon. Among sa kalihukan nga matabangan ang mga benepisyaryo sa pagsunod sa halal standards, pagpauswag sa ilang produkto o proseso o pag-andam alang sa halal certification, mas dagong oportunidad sa merkado. Inyo nabati ang Daklit Balita, alauna. Ako si Bagting Bindin Webe, Chiril Uniot Lirazan. Ang salamat o mayong hapon, ganinyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.
6: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
7: Pot na migmati kaniyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud niya nga paragis bila-bila niya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tick, learn na gyud ang imong UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya utom pag inom na pugko 3 times ini kape gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Heron Pausos, kuan ako 5'7".
6: Busa sa unsa mang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
9: Paragis bila-bila.
8: Paragis bila-bila.
3: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
10: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
11: Oh
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Luzon Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
10: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
11: Mm-hmm.
10: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuana. Magupay mga milasma sa face.
11: Mm-hmm.
10: More dark spots siya, anak.
11: Mm-hmm.
10: Tapos naglighten siya. Dati manggo daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose dapit. Karon wala na kay, wala na mang puntiya.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Radio. Radio. Radio. Bag-bag. Ping-ping.

0: Radio Magbang Ting.
1: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas na mga serbisyo sa family planning. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sabi sa unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa igipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
0: Radio Magbang Ting.

0: Radio Bad Ping.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano oh.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3-4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala'y umuiking balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya, nan

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso. Totoki lang, di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinaagi sa atong programa Ang Tudling sa Mga Garay nga naka-hook up sa daghanang mga radio station sa Mindanao o Visayas. Na ako ni-mention ni sa isa, ay dugay kita mahuman. Basta kay naka-hook up ko karon sa daghanang mga radio stations sa Visayas o Mindanao. No? Bayubay nga mga station sa Visayas o Mindanao naka-hook up sa programang Tudling sa Mga Garay. Pero kani atong programang Tudling sa Mga Garay, ato ning gihatod kaninyo kay gipaluyuhan ni sa mga produkto na to. Kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Grabe ka controversial kay sige pug suun-suon ning uban. Kopya-kopya pod. Oh, di pod magbuhat og ilang kaugalingongan. Rata sa ko ay. Istorya ra ning ato, amping lang gin mo kanunay, na naman tay mga aksyon gibuhat nang legal. Kanang atong Wonder Herbal Oil, kanang words nga Wonder una naka IPO na, no? Kanang words nga Wonder. Una kanang atong Wonder Herbal Oil, di magina basta-basta kopyahon kay kulba manag formulation. Mabitaw nang daghan kay nabighani, daghan gustong mo gamit, mapa Pilipinas man, mapa sa gawas sa nasod man, tungod ka epektibo kayo ang Wonder Herbal Oil. No. Aplas nga way ka parehas kanang atong Wonder Animal Vita para sa inyo mga kahayupan, baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Wonder Banaba Plus, adi gyud ka magmahaya na. Labis gyapon ang Wonder Banaba Plus. Katong atong mga kaigsuunan diha nga lisod og bawas, no, lisod pagpangihi, Bitron Drops para sa mga bata bago na tao taman 1 year old, Bitron Syrup 2 to 12 years old, Bitron Tablet 13 anyos pataas. Vitamins plus iron, tulog og gana sa kaon. Ngato adayong Wonder Cardio Care. Di po ka magmahayan ang atong Wonder Cardio Care kay pertininduta po na kayo. Ato adayong Wonder Himo Aid. Nindot gyapon kay na. Pag atong Wonder Herbal Coffee. Pagkanindot gyud sa mga produkto no. Ang ato mga produkto sa kanang RSB Life Care Marketing Incorporated mga nindot gyud. Malipay gyud ka. No? Kay mga nindot man ang mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Bueno, ato ni balakan sabi. Sadya pa ako sabakan sa pinangga kong inahan. Wa pa ako mataw din sa kalibutan. Dako silang pangandoy nga ako ilang makitaan. Kay aron ako tudluan sa mga maayong pamatasan. Sadyang nahimugso na ako ning matahom nga kalibutan. Ako nabati ang huni og awit sa mga kalanggaman. Ako nakita ang kahayag og bituon sa kalangitan. Umoy nakahupay og nakalipay sa akong galaman. Mga adlaw si mana bulan, mga katuigan nga nang labay. Mga pahimangno sa ginikanan akong gisubay. Bisa naman sa daghang mga pagsulay. Ako sa ako mga ginikanan dili magmahay. Sanglit kanako ang langit miyubit. Tungod kay miabot kanako ang mga kasakit. Kaya nga akong mahal sa kinabuhi sa lain gisakmit. Kining tanang mga kasakit ihangad ko na lang sa Dios sa langit. Pagkaanugon unta sa nahuptan mong kaanyag. Sama ka sa Diyos sa nagsidlak ang kahayag. Labi na sa matahumong larawan, daw silaw sa managbanag. Ning kabus nga kasing-kasing, kanimo dadani og nabiya. Gidimdim ko ang mapait nga alak sulod ning akong dughan. Aron mahana og mapapas ang samad ning akong balatian. Panagpasumbing sa gihapon ang imong kaanyag og matahum nga larawan. Tungod ka ikaw ang binuhat. Nga natingba ning nagduhiraw kong kaisipan. Aniya ako karon nagbakho, nagmasulubon. E di ko na ikaw hingpit pang amaangkon. Ikaw raman unta ang akong mahalon o higugmaon. Mibalhin ka man hinoon sa laing mga bukton. Nga nung ipakatao pa man ako ning kalibutan. O mga luwag sakit man di ay ang akong mahiaguman. Ay naman ang ato mga saad nga gipanumpaan. Kay ikaw raman unta ang akong unungan ug mahalon. Hangtod sa lubganan. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw.

0: Muling binuhay mo, namatay di ay. Namatay di itong pagbatia kay muling binuhay mo man. Kan ba kanang kung gusto bitaw kag haplas ka walay ka parehas, kanang ma-enjoy nimo ayang ka epektibo gyud, kanang Wonder Herbal Oil mo na imong gamiton. Proven anti-stir gina. Dai ka magmahay. Basta Wonder Herbal Oil di gyud ka magmahay. Ay, grabe kaayo ka epektibo nang maong haplas, mga mabdos, gipamaulan, gisakitag tiyan, sobra ka ika-stress. Ang Wonder Herbal Oil mo imong gamiton. Paminawa, testimonya niyo.
1: Ako si Bad Boy Cabido sa Natumulan Taguluan ni Samis Oriental.
2: Mm-hmm. Okay, sige sir. Kini nga sulti daw mi sir. Unsa kay epektibo ang produktong Wonder Herbal Oil?
1: Nindog di kay haplas ang Wonder Herbal Oil kay manuto sa atong panit o kanya humot. Humot. Talagsaw na sa humot. Katandi, hindi sa nung mga haplas na atong mapalit sa mga katindahanan.
2: Mm-hmm.
1: Nindog di kayo, sir, ang Wonder Herbal Oil.
2: Dugay na ka nagamit, ana.
1: Totod na yun. Totod na.
2: O niya, ansa may feelings?
1: Ay, nindog kayo. Nindog kayo pagkatulog sa panahon sa gagawin yun. Nindog kayo katulog.
2: So, aya ka matulog, manghaplas sa kaning Wonder Herbal Oil?
1: Aya ko manghaplas sa kaning Wonder Herbal Oil. Kanya, ala kong ika-sugyot sa atong mga suking mga tigpaminaw nga kinanglan, naga nila mga pasmot o kung sa ilang pangbatiyon sa lawas, magamit sila Wonder Herbal Oil kay hindi ni ang produkto sa RSG Trading.
0: Diyo muna, Wonder Herbal Oil yung nakapaulian niya. Kung tininduta kayo. Abrayan niya. Kaning atong Wonder Animal Vita, nindot po niya para sa mga nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o uban ba. Kaya ang Wonder Animal Vita, mauni pinaka-the best nga vitamins para nga makabaton kag hayop ba nga hayop yun. No? Kanang hayop nga nindot yun ang iyang pagtubo, bugat ang timbang, lami kay kan, lami nagbaboy. Hayop yun. Basta kay gamitan mo sa ito ang Wonder Animal Vita. Paminawa, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
1: Testimony ko, sir. Kabahin sa Animal Vita, sir.
2: Okay, sige, sir. Akin sa itong pangalan?
1: Si Roy Pumadura ni sir sa Bonifacio, Misamis Occidental.
2: Mm-hmm.
1: Pagamit ako, sir, sa Animal Vita, iwang maguto kayo, sir, ang baka nga akong gipainom.
2: Mm-hmm.
1: Sa diyang nag-inom siya sa Animal Vita, may kusog na siya bagkaon, kayo na niyang inom, kusog na puminom ang baka.
2: Mm-hmm.
1: So, sa turo lang ka, gamit ako sa Animal Vita, nakita na ko, sir, nga ang baka na nambok, nangunod na gyud ang baka, ang abaga niya, nga bahin.
2: Mm-hmm.
1: Diyan karon ang baka, kusog mo kaon, kusog mo inom ang baka, diyan karon tambok na gyud ang baka. Kay kung wala kita nagamit og Animal Vita, ang atong hayop, lahi ra gid ang tubo, lahi ra pud ang pagtambok sa atong hayop. Yan atong auhag sa mga naminaw sir sa produkto bitaw sa RSB Trading, labi na gyud sa atong Animal Vita, nga magamit sila sa Animal Vita kay maayo gyud siya nga purga og bitamina para sa mga hayop.
0: Manay testimonya sa Wonder Animal Vita. Napoy testimonya sa Wonder Banaba Plus. Katong naglisod og ihi, bawas, na mga bugon-bugon sa suso, na goiter, bukol-bukol sa matris. Kaning Wonder Banaba Plus. Paminawa, testimonya ni. Nagamit ni Wonder Banaba Plus. Kaning plus, ano niya, mangustin. Paminawa, testimonya, nagamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
2: Nakasuway na ba mo gamit anang Wonder Banaba Plus?
3: Ay, oh, nakasulay na akong papa.
2: Ah, nakasuway na imong papa. Unya, kumusta man ang iyang paggamit?
3: Oh, kay karon kay saon na kay man kay to siya mangingod kan. Kadghan siya mangingi, din sige lang siya mata-mata karon murag kadiyot na malang siya o kanang talagsa na lang kay siya mangingi taga Kadlawon.
2: Mhm. Unya, okay na iyang pagpangihi karon?
3: Oh, okay na, sir.
2: Ano sa ngalan?
3: Sa April Low, sir. Dotos me.
2: Taga?
3: Aurora Sambonga. Delisor.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Garay ko nilang Jade Salvo o Duna Jane Salvo. Ugrian sa Baldana sa Pangayawan, Gitago, Misamis Oriental. Salamat kay inimo, Kuya Carlos. Garay ko nilis Barangay Santo Niño, Katipuna. Nagpagaray si Gina Inga. Thank you, Kuya. Garay, Kuya Carlos sa Gumis Family diri sa Laligan, Valencia City, Bugidnon. Salamat. Shout out po kami, Kuya Carlos, si Dato Nox ng Barangay Inugog, Pagalungan, Maguindanao del Sur. Karay ko sa akong mahal, GC Angay na sa Victory Lantapan, Mercy ni sa Valencia City. Karay ko dre sa Zone 3 Kugman, Richard Sandoval, imong tigpaminaw sa tudling sa mga gala. Karay ko dre sa Isla Noah. Magsaysay malay-balay lang mama gagang, Junjun Inday, Adong, Bantoy, Bibi Phoebe, Haya Ian, Cookie, Ugnano, nagpagaray, Secret Boy. Salamat sa pagbasa. Nya kadang Vitron, ay mo kalimot na kadang drops, Vitron drops. Mga bata bagong natao, taman 1 year old. Kani may gamiton ni Vitron drops. So, kay kanang pundasyon sa bata, kinanglan ligon man. Aron dili basta-basta no, mo nang mo gamit kita ning produkto nga Vitron drops, mga pinalanggan tig paminaw. Ha? Hay paminaw ta na may testimonya aning Vitron drops. Paminaw na to ang testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron drops.
4: Pangalan og address.
5: Vitron Sayandong sa Sakop sa Lantapan, Tiwangay.
4: Unsa may atong nabantayan sa paggamit anang Vitron drops diya sa inyong mga bata?
5: Kusog na siya modula o bukaon. So wala pa sila nagamit, hindi kayo bukaon. Pag gamit nila, gakaon na.
4: Dugay na ka nagamit anang Vitron drops?
5: Isa pa sa bukaon na palit.
4: So sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
5: O dili, karon kaon na.
4: Pila edad sa imong bata, sir?
5: 1 year.
4: 1 year old, o saka tuig?
5: O, tambok na. Salamat ko sa Vitron drops.
0: Una, muna na kanindot anang atong produkto nga Vitron drops, mga pinalanggang tigpaminaw. Una, kanipo na yung atong Vitron syrup. Katong mga 2 to 12 years old. Na nag-edad kag duha ka tuig, taman og 12 anyos, magamit ka anang atong Vitron syrup. Vitamins plus iron. Syrup na pati lami. Lami kay nang Vitron syrup nga imnon bata nga duha ka tuig ta mag 12 years old. Kay kanay imong anak, nga kanay imong anak ang nagamit, the best na. Mapaminawa, maminaw tong testimonya, nagamit og Vitron syrup mga pinalanggan tig paminaw. Paminawon tong testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron syrup.
6: Ako di ay Gigi Kuraso Madali, taga Margos sa Tubi, Sumbanga din to.
2: So tiin mo ma'am kung unsa ka epektibo ang paggamit ninyo anang Vitron syrup.
6: Epektibo jud kay sa sir kay bisag unsa na lang klaseng vitamin sa akong mga anak wala jud kuan effect, pero pag nakatake siya sa Vitron nang gana jud siya kaon na iwas po siya sa sipon.
2: Okay, tapos pila edad sa imong bata?
6: 9 o 4.
2: 9 o 4. Okay, tapos karon kumusta naman sila karon?
6: Nang gana jud lang kaon rin sir.
2: Sugod nga nakagamit sila anang Vitron syrup.
6: Sila anang Vitron, oo. Layo po sila sa sakit-sakit.
0: Ingon ana kanindot, kanang ato ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet maupod. Para po na sa mga nag-edad o 13 anyos pataas. Apay sila lolo, tatay, nanay, no? Paminawa, testimonya, nagamit ang Vitron tablet.
4: Kinsa gani pangalan nato, ma'am?
7: Si Rosie Estable Aslag, taga-Tumpagon, CDO.
4: Ma'am, nakagamit na mo sa Vitron tablet?
7: Oo, nakagamit na po, kuya.
4: Unya, kumusta ang resulta?
7: Maayo ka ay sa tanang tambal.
4: Mm-hmm.
7: Ay sa una naman ko makatulog o makamata ko kadlao na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Vitron,
4: okay,
7: alas 8 na ko sa buntag makamata oy.
4: Taas-taas na gid kayo ang imong pagkatulog. Makatulog na gid kag tarong.
7: Oo, makatulog na kag tarong. Maayo gid ang Vitron. Nagpasalamat po ko sa inyo, sir, kay nakakuan po mo ang tambal nga para gid sa dili makatulog.
4: Mm-hmm.
7: Basta naghangyo ko sa tanan, pareha na ako nga dili kayo makatulog nga mapalikid sa inyong produkto nga Vitron tablet.
0: O na, ingon ana kanindot ang Vitron tablet. Karay Kuya Cards, kang Mama Kuring, ingon man kang Vicente Jr. Vernaline Milonium. Salamat kay nimo Kuya Cards. Thank you so much. Kuya Cards, si Ray de la Cruz ni sa Bugo City. Salamat. Pagaray ko akong anak nga naa sa Cebu City. Pagaray si Tatay Tingting ug Nanay Carmen Morial, Family Porok 5, Tagbayani, si Son Surigao del Norte. Kuya Cards, kung tanaw unta ko asa diri sa Bulaong, pirti na kong pangita, wa gyud ko katuod mo palit unta ko og product sa RSB kay gahi kay akong ubo. Tambal sa taas sa akong BP. Please sir, kusog kayo imong programa si Jimon Tibon. Pagaray po na ko ang Mamon Tibon diya sa Buayaw o sa Glan, Rico sa Lagaw. Ano mo ko diya dool sa kuwan amuang kuwan? Amuang RSB Life Care Marketing Incorporated sa Jensen. Ara das dos terminal na yung sulod yun. Kanang gate yun. Tungod yun ng gate na yung sulod mo ng terminal. Is Bulaong. No? Shout out kay Kuni Limuran, Hari Limuran, kay GB Gayuna, Framerna, Ihandra of Jackis. Katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo ka na bitawang kuhan, kanang kape nga nindot po ning kapiha kay bisan og herbal pero dili lang to ba kanang Wonder Herbal Coffee mi nang kapiha unya stevia ang gigamit pagpatamis ana mo na dili gyud ka magpalpitate unya di pud mo taas imong sugar dili pud magaslom imong ginhawaan kanang Wonder Herbal Coffee mga pinalanggang tigpaminaw lamina o tistingi suway lamina mo kuana mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas kanang atong Wonder Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation sa imong dugo indot gyud kanang Wonder Herbal Coffee katong mga hayblaron stilad ay mo kumpiyansa nang taas imong blood pressure kay traidor man nga sakit na otro na lang may lagi untag ma otro lang imong linakwan ang kuyaw og kanang kwarentahan gyud ka no delikado mo kunang high blood kay daghan mo kung na kuan na nabalhin ang kanang birthday dito sa kuan kini ni ang November 2 no mo nang amping ta mag-inom tag Wonder Cardio Care gidisenyo na mo na pag lower sa imong blood pressure kanang atong Wonder Cardio Care no pila na tong exercise unya mag-amping tas pagkaon oh kay usahay pod kanang kulang kas disiplina sa kaugalingon mo po na hinungdan sa nagkadaghan imong mga balatian although nga musulod magina mga balatian pag magkaidara na ka. Oh, ako bitaw nakabantay po ko sa kong kagalingon nga pag edad na kong 40 na naging ko mga kwan ba na na kayo mga gipang bati-bati sa imong lawas kay mura na guni atong lawas o mura sakyanan kung brand new pa fit pa kayo kay brand new man no may pakaay mo function ang carburetor injection pump may patanan ba mga clutch o guban pa no oh pero kung magkadugay ang sakyanan di ba magka problema ka kay wana guba na ang kuan guba na ang kuan guba na ang kuan mao po itong lawas no magkaidaranta daghan pong di na mo function ang atoang atay okay taka ra pugad sa imong gibuhat labi na gyud karon kay ang atoang mga pagkaon mago kay dili healthy ba usahay pod kaning kinabuhi man gud wok ra po nang magamping ta pero ang tanan pagbuot no gid puna sa Ginoo so ang kinabuhi sa kalibutan ang magbuot Ginoo. No, pero dili man pud sala gud pud kung nangandoy gud pud ka nga healthy ka, no? Mao na kanang atong Wonder Cardio Care makapa lower na sa imong blood pressure, dayon kana atong Wonder Hemoid maayo na sa imong colon problem. Tunay mga almoranas, no? Mangi pud mo tug-an nang almoranas gud pud, no? Kay wow, puna nga sakit gud. Kanang almoranas mo nang ang uban di mo tug-an, pero sikreto na lang. Oh, pwede mo nang ato ang Wonder Hemoid para ana. Oh, almoranas, colon problem, no. I-try ninyo nang ato Wonder Hemoid. Katabang na ninyo. Kana bitang inyong mga anak, abi ninyo kanang lawas bitaw sa tao kay wa ginay ka walay capacity nga kuan ba? Kana bitong mo produce day og kuan kanini ang vitamin C. Kanang vitamin C tong lawas kay makuha ra ginato nagikan sa atong giinom og gikaon. Say kuwang man gina mo na nami food supplement para ana kanang amo ang Wonder C plus ba kana imong anak bago na tao ta mag 1 year old pwede ra gina nga imong gamitan og Wonder C plus nga drops para dili daling subawan ba kay protection maguning vitamin C nga di kadaling subawan di kadaling hil dili kadaling magbalatian god ingon ana ba pero ana nga tong Wonder C nga Wonder C plus nga syrup. Oh, namo te sirap ana. Ipainom sa imong anak, kana inom ba para ang imong anak dili dali nga magsakit-sakit. Mao ni nakanindot anang Wonder C plus nga sirap. 2 to 12 years old po na. Ikaw nga naminaw ron parehas tag edad or manghod ka nako, pero nilapas na kag 12 anyos kay 13 anyos na ka pataas, ang imong imnon basta 13 anyos pataas, mao nang Wonder C plus nga capsule. Oh, kompleto man ni. Kay mao mo ning karong panahon na di nakakasabot sa dagan sa panahon ron ay tanawa ra gunang mukalit og init mukalit og ulan no ang mga tao po doon kay di na pud kasabot sa kipangbati tungod kay ang pagkaon po na to di na pud masabta no oh upgrade na gid ang atong kapanahunan karon kay ginapalami nag maing pagkaon pero wa ta kay baong at ginumuto di ay ana ba no niya unsa pa nang magipang sagol diha nga mga preservatives nga di po dai maayos tong kidney na mga na ba so mao na kanang atong Wonder C plus may na lang po na matabang-tabangan ka para di kadaling hilantan subawan hubakon unsa pa nang mga posibleng sakit kung ubos kay imong immune system so mao na atong Wonder C plus capsule Wonder C plus syrup unya na po dai Wonder C plus nga drops available na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ricardo, pag-aray dari sa Bansalan, Davao del Sur, Cristita Urmilio, tigpaminaw ko dari sa Juander Digos, Davao del Sur. Pag-aray ko lang ang pamilya ni Guzman ni Zamboanga. Pag-aray ko akong uyuan na minaw sa imong programa, Eduardo Rusa, o akong mga silingan, dagan salamat. Pwede ko magpag-aray sa During Family, Roger During, Rosita During, sa Imelda Zamboanga Sibugay from Kimberly During. Garay ko kay nanay Silin Pihi, Pridilin Pihi, o sa iyang taga Burgos, Corte, Surigao. Pag-greet na Dante Cabao, Lumbo, Jiri Kayang, na San Fernando, Bukidnon, Divina, Ingente. Carilis Concepcion, Valencia, nag-greet early ng North Cotabato. Garay ka kong partner, kanunay na minaw sa iyong programa, Rosito Pasillo ng Lukatan, Tarragona, Davao Oriental. Garay ko ang lulo, si Atong Latazon, sa barangay Gumamila, Mulabi, Frambea, Saruminis, ni sa barangay Bulanay. Salamat kayo nimo Kuya Cars. Thank you so much. Ato ning hatagang pagtagad ha. Kining balak sa tudling sa mga garay.
8: Samtang ako naglingkod ning dakong bato sa ibabaw ning bungtod. Nakita ko sa kalangitan naglumba og panagan bagang duot sa panganon. Nisantop sa pangisip ang pangutana samtang sa langit nagsudong. Ang mga panganod makabalo kung asa sila padong. Ako na batiagan daw, sama ako sa usa ka panganod. Wa sa ipadpad ning kapalaran, wa ako masayon. Dili ko mulantaw kung unsa man ang nagpaabot kong kaugmaon. Sama sa nagbaklay sa daan, sa mangitngit nga kagabion. Ang akong kagahapon daw sa naglugitom nga panganod gibundakan. Gikusokuso ning kinabuhi sa dakong unos sa kapalaran. Pakya sa gugma og tumang kalisod akong nahiaguman. Wad agana og paglaom nga magpadayon sa unahan. Kanus apakaha mapapas ang bugat og managumon kong mga kasinatian. Kanus apakaha musidlak si haring adlaw aron ang akong kalibutan mahayagan. Kanus ako pagka makita pag-usab ang maanindot nga bangaw. Aron maangkon ko na ang bulawan nga hinungdan sa akong paglatagaw. Subli ko pang itikang kining mga tiil o magpuyo na lamang. Subli ko pa bang bukharon kining mga kamot o ipanikay-sikay o kumkumo na lang. Si Bathala na lang masayod kung asa ako pa dulong. O asa ipadpad sa hangin ng kinabuhing sama sa panganon. Sa mga words nga pasingon, pasingon, paingon. Hasta kay maon na to. Oh, alang ni kaninyong tanan, oh, mga pinalanggang tigpaminaw, tudling sa mga garay. I love you!

Oy! Tibok ng puso alang kadin yung tanan tudling sa mga garay. Timing ay murag manamilit na ko kay wa naman po koy oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon. Ang Dios atong alagaran. Pinaagi sa tinuuray nga pagserbisyo sa iyang mga katauhan. Maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao. Rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radyo Bagting.
4: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone loan.
5: Hello and good afternoon, Lotto Philippines! Welcome to the 2 PM edition of the PCSO Lottery Draw. It's me, Fiona, and I'll be with you as we play for the exciting prizes this lucky Saturday, August 8, 2026. Samahan nyo kami for 15 minutes of fun, good vibes, and excitement while helping support PCSO's charity programs. Guys, sobrang dali lang sumali sa ating Lotto Games. Pumunta lang sa nearest Lotto outlet, piliin ang game na naisalihan at bumili ng ticket. At sa first-time players, huwag pong mahiyang magtanong. Ready to help yung ating friendly Lotto tellers para ipaliwanag ang game mechanics and draw schedule. At syempre, pag may Lotto ticket ka, abangan mo rin ang live na pagbola ng winning numbers every 2 PM, 5 PM, and 9 PM on IBC 13 DATV at sa ating live streaming channels. Alright, let's start our game time by welcoming our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Narito rin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang araw po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, ma'am. For fair chances of winning, for all our Lotto players, PCSO regularly conducts pre-draw procedures. Ang highlights ng TV kanina, panoorin po natin.
6: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
5: Game time na Pilipinas! Kaninong ticket kaya ang mag-uwi ng panalo? Alamin na natin yan. Tara na, let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Kabagting o kabilkadas maayong hapon, anian ang Daklit Balita alas 2. Nakumpiska sa Philippine Coast Guard ang 3.5 million nga kantidad sa gituhang smuggled nga sigarilyo. Man kini makit-an sulod sa usa ka barkong pampaseruan nga miabot sa Zamboanga International Seaport kagahapon. Nadiskubre ang mga sigarilyo sa lain-laing bahin sa barko. Atol sa inspeksyon sa PCG K9, diyon upat ka tripulante ang miangkon nga nakadawat sa mga produkto apan wala makaila sa giingong tag-iyan niini. Giandam sa PCG ang posibleng mga kaso batok sa nalambigit tungod sa posibleng paglapas sa mga balaod batok sa smuggling. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 2. Ako si Bagting 49, Glenn Lirasan. Maayong hapon.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbanting.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginombro ng mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI, wala na yun siya kuan. Okay na yun, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad ka nga, nagparagis na ko, lita ng kapi nga bila-bila, okay na yun kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa anin na produkto. Simpli, ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan yun ko, ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niyang utong, inom na po ko. 3 times, hindi, kapi yun ko nga. Paradis bila-bila. Lisa, Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
4: Paragis Bila-Bila.
3: Paragis Bila-Bila.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
7: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
0: Radio Magbanting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Bagbag Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
7: Kabagting o kabilkadas, mayong hapon anian ang Daklit Balita alas 3. Pinaagi sa house-to-house libreng serbisyo alang sa masa. Paabot sa lokal nga panggamhanan sa dakbayan sa pagadian ang libreng bugas, medical check-up, tambal o assistive devices ngadto sa mga bedridden, senior citizens, PWDs, uban pang binipisaryo sa Barangay Santa Lucia Pagadian na nagkalisod sa pag-adto sa mga service venue. Ang maong programa kabahin sa paghatod sa libre ug mas duol nga serbisyo ngadto sa mga residente aron masiguro nga walay mabyaan. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagting 49, Glenn Lirasan. Maayong hapon.
6: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.
8: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kun din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanaymutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
9: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Magpim.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
2: Idagan na ko siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pa sa inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tenant available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
7: Mio,
8: okay po si Tatay Mio.
7: Opo, pero tunay po pong pangalan.
8: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
7: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istelpo baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay gayon po ay nawala na.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Kagara ug tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
6: Mabuhay Hardware.
5: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagdi kabalgada, anya na ang BBC Daklit Balita alas 4. Nagpahimang no karon sa publiko si Zamboanga Sibugay Police Provincial Office Police Colonel Bernard Dani Dasugo nga diin mosunod sa mga gipatuman nga balaod ug dili usbon ang ilahang nga motorsiklo nga pinaagi sa pag-ilis og mga tambutso nga nakahatag og disturbo sa komunidad. Matud pa na Dasugo nga gimanduan nini ang kapulisan sa tibuok probinsya nga pahugtan ang pagpatrolya aron makita sa publiko nga nagpahigayon ng mga checkpoint o maglusad ng mga information drive aron tudluan ang mga motorista mahitungod sa legal nga kinahanglan ug ingon man nga dili kini masupak sa balaod. Matud pa sa opisyal nga komitibo ang iyahang maginsakupan sa pag-implementar o pagdakop sa mga individual labi na sa mga riders nga gipang-usab ang ilang tambutso tungod kay nakahatag kini og dugang kabanha sa publiko o nakasupak usab kini sa balaod trapiko. BBC Daklat Balita alas 4, Bagting, Desisya de Florence, FEMA, maayong hapon.
4: BBC Daklat Balita. Radyo Bagting.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Are you planning to
3: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
4: Gusto ka ba motrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayen-an nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Ito na ang papremyo ng two numbers nyo. Sa halagang 10 piso, pwedeng manalo ng 4,000 pesos kung mag-match ang two numbers nyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang panalo. Paalala lang sa lahat, only 18 years old and above can play any of the PCSO games. At nakapili na ng mga numero para sa 2D Lotto Draw. For the first number, we have 1. And the second number is 330. Again, our 2D Lotto winning numbers for the 5 PM draw is 1 and 30 in exact order. Coming up next, tatlong numero naman ang magpapapremyo pero bago yan. Narito po muna ang Pampa Good Vibes para sa inyo. Panoorin po natin.
1: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nice maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nice i-check ang ticket result, i-scan sa QR-Matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.

0: Lotto players, get ready with your three numbers. 4,500 pesos ang katapat na premyo pag nag-match yan sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Pag nag-rambolito system play, 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 1. For the second number, we have 5. And the third number is 9. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 1, 5, and 9 in exact order. Congratulations, Lotto winners!
1: 106.7
2: Ako lang siya. Ako ang tinuod niya na higugma niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
3: Dili ako mao ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
2: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha!

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y may pasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurda. Spinner, Aldwin Nacurda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: og garon sa sumpayin yadong sugilanon ng naguluhan. Ang magic ni Bruha.
1: You're my fantasy.
2: Kwan, karang...
3: Unsa man?
2: Tapad ka rin mong lingkod, ha? Shin, kwan, kring... Naunda ko ihatag mo?
3: Ha? Naakay ihatag na ko? Unsa man?
2: Kini.
3: Oh. Wow! Kanindot, anak Randy!
2: Okay, Randy mo? Ganahan ka?
3: Oo. Kanindot ka ayo, ganahan kay ko. Para ni nako.
2: Oo. Oh, oh. Para na niyo mo.
3: Promise ha. Salamat kaayo.
2: Okay na.
3: Pwede mo kiss?
2: Oo. Oh. Oh.
3: Salamat.
2: Anong tanong mo na?
3: Nabaguhan lang.
2: Ha? Saan sa?
3: Sa imong paghatag na kuani.
2: Unsa?
3: Unsa di okasyon?
2: Aw. Ha? Kaya nga nung day, kinanlam day nga doon ay okasyon na rin muhatag.
3: Di ba? Di ba mo muna yung kasagaran na mahitabo?
2: Kwan, mahiko. Basta doon na lang. Di na ko magpaabot pa o okasyon.
3: Kanindot ang ta, Kwan.
2: Kunsa?
3: Nga ingon ani ka.
2: Nga unsa?
3: Kuan ka nang... Basta.
2: Masay basta. Ganong... Di ba namin lahoson? Basta.
3: Kuan ka nang... Ay, basta o eh. Basta kay happy ko.
2: Happy ka? O ba?
3: Time para good. Na ako'y namatikdan ni mo.
2: Unsa man?
3: Kaganina pagyut ka. Murag wa ka mahimutang.
2: Ha?
3: Noon sa mang ka, uy.
2: Uwa, uy.
3: Uwa ba, uy? Magkasabot kay kunimu.
2: Ha? Utsa, uy.
3: Nagabantay ko. Dili na mo ay imong naandang lihok. Murag wa ka mahimutang. Noon sa di ay ka.
2: Uwa lagi.
3: Balisa ka.
2: Balisa ba?
3: Basta oy, nakamatikod ko ni mo. Nga dili na mo imong naandang reaksyon. Nakamatikod kit ko, Randy.

Mau deng awak ko pa buta. Sila de men kuyog. Baya no. Ni kes pa. Pero unsa ka makatong gitunol ni Randy? Mura magkilig og maayo sa Shane.

0: Oh, anong gabaro mo ka niya?
1: Oo, oh, walang. Pabot ako labay ka ni Samo.
0: Hmm? Ano mo ko nung gatkan ko ni mo? Ano ka?
1: Oh, noon sa kagini ha?
0: Sig pangutan na ay.
1: Sig pangutan na. Sig balik. Ano di? Ano di ang pangutan ako ha? Noon sa kagini na ligi. Anong di man ko kuryoso taon nga lain man ko nakita ni mo ganina. Noon sa ka?
0: Sa?
1: Ano lang kay... Pitas, kapuya istorya. Eh, ngano ka ganina dong? Ngano ka dong?
0: Ngano ka ganin mo eh, Janggo? Giing nanti kang wa. Huwag nahitabo na ko. O wa ko makasabot kung anong naibuong kasi mong pagkakita na ko ganina.
1: Oh, naibuong yun ko? Naibuong kasi mong pagkakita na ko ganina. Ikaw, wa. Narato lang ka sa.
0: Hmm?
1: Naibuong ko pagkakita na ko ni mong ganina. Tungkol kay lahi kayo imong naong ganina. Nga akong nakita, di sama sa naangdan. Lahi yun ganina.
0: Kinaon sa mga lagi ko sa imong pagtanaw ganina?
1: Basta na yun ako nakita ni mo, muragwa kasi mong kukulingon.
0: Unsa?
1: Pida eh. Noon sabi ako, namuragdan ko ganina nga ako nakita. Noon sa mga karne.
0: Kaba, di ka makasabot sultihan ha?
1: Oo, tanawa.
0: Matod ko, puya. Wa, lagi? Huwag ko makasabot anang imong pangutan na.
1: Oo.
0: Kung sa imong nakita ni mo na ko.
1: Hmm.
0: Imo rato ang huna-huna.
1: Ha?
0: Basta yung... Huwag ka makatarog kaon.
1: Kay?
0: Oo. Oh, huwag ka makapaniud to. Sa? Oh, munang nalain ang imong pananaw na ko.
1: Ah, saba di ay imo. Tangingan lang. Nga way buo tao. Naunsa mo ka diya. Naunsa. Naunsa lagi ka!
0: Wala lagi! Diyan na kay!
1: Naunsa mo ka taksi ano? Beda. Atubang ko na ko, be. Atubang ko na ko. Kukulingon, be. Isura siguro ka tubang na ko na. Ay, siguro sa oras kong nauna, lahig ka kung nakita niya ganina. Kasi kung matuo ngayon, ana, taon to sa ako, itong pananaw taon ako nakita ganina. Kaya bisang kung saon ako, pangutan na ako, kung liyo na ako niya, murang tapaw yung kayang mga tubang taon. Ano ka to siya, no?

0: Nakabantay din sila sa akong reaksyon kanina. Pero diligong makatuos na hitabo na ko. Nahibungit ko kung anong naabot ko itong dapita. Layo ako ito sa dapit nga akong katapusan nga nahinunduman nga dito ko. Posible kayo nga maabot ko niya itong ingunad to kadali. Uy. Usalan ako kapag pamilok dito na ko. Makalibog yung kada. Mong tuogid ko nga si Bruha ang himo ito. Imposible man nga dito po siya sa mga lugar. Sulag nga na kayo nga tuwa po siya ni atong napita. Uy. Og katos ang kwarta nga diya sa akong bulsa. Diin po na ako. Di mo tugikan nga diya ang doon sa akong bulsa. Di mo tawa ako. Si Bruha gid ka ang naghimo ato. Pero giunsam to niya. Og unsam gid ka ni siya.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Zed Health Report.
1: Health Report. Ang asawa ni Noel Dumalagan, diabetic, iyang ipainom sa Zed Panyawan Plus with mangosteen. Miubos ang sugar ni ini.
4: Diabetic siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gitang iyang sugar. Motong nagpalit gigo ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gitang times sa digit ako siya. Wala lang iabot og 1 week. Nakita na ko ang alibyo sa misis. Karon, kalaway sa Ginoo, okay na gitang iyang pamati.
1: Zed Panyawan Plus with mangosteen. Ang milagrosong kapsula. A quality product of Zed Marketing Incorporated.
5: Kala, kumusta? Mga kasama, kung ako'y pasultihon, ang Zed Panyawan Plus Mangosteen, dakong ikatapang sa tong lawas, daghang mga balatian ang wagtangyo na ini. Sama sa mga bukul-bukul sa itong kalawasan, mayuma, guitar, picos, cyst o daghan pang mga balatian. Busa kanunaya gyud ang paggamit ni ini. Ang pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangosteen, mudipindi sa kanato o ilikay kita sa mga sakit. Busa mo inong gikita sa Zed Panyawan Plus Mangosteen kada araw. Kini si Ate Pres mo ingon nga kitang nag-ilayot sa kalisod karon bawal magasakit. Ang produkto sa Zed Marketing tatakining magaling.
3: Zed Panyawan Garlic Capsule Health Testimonies.
6: Ako si Christine, taga Sinakaban, Misamis Occidental. Problema jud nako ang akong binulang bisitan. Na-diagnose po ko nga dunay picos. Mayo gani kinainan ko sa akong iyaan nga mag-Zed Panyawan Garlic Capsule. Kaloy sa Ginoo, normal na nga akong binulang bisita og napamatud-an sad sa doktor nga nikiyos na nga akong cyst sa ovaryo. Salamat sa Zed Panyawan Garlic, natabangan ako.

0: Ay, balo ko. Nga nagbudlo. Tagi magsimad.
1: Duol na sa gada. Samuta na sa di mo akong sapot.
0: Bayan na. Sputol ka lasbutang. Walay nung dan.
1: Ansa?
0: Nay, balo ko. Nga nagsapot ka. Kasi mami ni mo, mapilis mo driver.
1: Makalagot yung gada. Bisan o sa imong isuryahan din sa bahay, maminaw kag yun.
0: Langan. Kamura man sa si mama. Nga ako paminaw.
1: Nga naman ko no?
0: Ara may balo ko.
1: O gano'ng kinahalang ka mamahibaw?
0: Ara may balo ko. Kasi alay yung kisulti ni mo.
1: Sabot, ipa pa sabot.
0: Doon na ibas-bas. Magmami ako pagpaminaw ni niyay.
1: Unsa?
0: Ikaw? Patuon na lang gani. Ano yung magmami? Wala man na siya magkasulti. Aron madaot ka. Aron madisgrasya ka. Kunin mo kayuhog, yung maghuna-huna ba? Ang tanan nga gibuha para sa imong mami para ramasan na sa imong kaayuan.
1: Makalagot yung kang paminawon.
0: Ay, maglagot ka. Kay dili magmatuman na imong gusto. Dili ka maminaw. Kay sakto ka man. Ana man yun na ba? Kay ang gipaminaw ni mo ang hong-hong man si Hawa.
1: Ayaw ko binata, ha?
0: Wala binata, day na. Nga mo, manitinuman. Basta ang sulti gani gikas Ginoo, dili man kayo na gusto ang yawa nga maminaw ka. Mauna, hunghungan sa kaniya, o dili maa. Ah, di ba? Nga, mas nindot magpaminaw sulti si yawa. Hala, maunang masuko ka kung makabati ka sa akong sulti.
1: Makalagot ka! Niduol ka lang yun aron sa mutani mo akong sapot.
0: Makasapot, di na ako gisulti.
1: Diyan ka na, ay!
0: Hala, shh, ay! Kamaldita!

0: Asa mo dito?
1: Doon ako ipakita ni mo.
0: Kung saan mo na?
1: Manglakaw ta. Maguyog ta.
0: Kung saan? Uy! Abi ba na ko og nasa imong opisina ang imong ipakita na ko?
1: Tingnan mo. Doon ako bayla yung lakaw.
0: Oh, waman.
1: Kung mau na, sige ta na. Mayong pagka-timing. Kuyog ta. Aro makakita ka niya.

0: Oh, neonom lang kita.
1: Ang hina to din makita. Ang akong gustong ipakita ni mo.
0: Unsa? Anhi din hi?
1: Oh.
0: Hay, ano yung ipakita na ko?
2: Ang kapeng adunay pait nga lasa nga napamatudang mas makatabang sa atong kalawasan. Kapeng adunay panyawan. Ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sed Panyawan Coffee. Ang Sed Panyawan Coffee puno og sunop sa sustansya. Ang mapait nga lasa niini mao ang mas makatabang sa imong kalawasan. Mao ka lang kung ikaw nangitag kapeng bitter nga mas makapabetter, dinhi na kita sa Sed Panyawan Coffee. Kapeng bitter nga makapabetter.

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Alduin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: SED Celebrity Beauty Soap.
3: Again, Ma'am Jocelyn, basi na kay gustong iminsahe, ma'am, sa SED Celebrity Kojic Soap or SED Marketing.
4: SED Marketing or SED Celebrity Kojic Soap, daghan kaayong salamat sa nagmugna aning kay the best kaayo dako kay tabang sa kuas. Kanang tanan ko an sa SED, SED na Celebrity Kojic Soap, SED Kogon, SED kanang kape, tana, nakatabang, yung maayos ako, alabi na na high blood ko, diabetic ko, niya sensitive kong skin.
2: SED Celebrity Beauty Soap.
5: SED Celebrity Beauty Soap.

0: Zed Panyawan Plus Capsule, mabibili sa mga suking butika.
1: Radyo Magbating.
2: Oras, 5:30.
1: Radyo Magbating.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
5: Kamang tugod iya ang sugod ato, dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-take na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
6: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
5: Oo. Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
6: Ah, asin. Okay.
5: Uh-huh.
6: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
5: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
6: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
7: Oo.
6: Aha.
5: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
6: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
5: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
4: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Radyo Magbating.

0: Radio Bat Bing.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
1: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
0: Radio. Radio. Radio. Bat, bat. Ping.

0: pagsakay gipauna nasta ang mga tao. So ug ato kanang ibalik lantaw sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon, gisugo kita sa ato ang mga sa atong simbahan sa paglakaw ngadto sa nagkalain-lain na itong mga kaigsuunan diya sa itong mga kajiskihan aron sa pagpahibalo nga si Kristo ang gingharian sa Diyos na ana hapit na maabot. Dayon atong tiwason. Mitunga siya ngadto nga nag-inusara sa usak ka bungtod aron magampo. Kini nga punto mga igsuon, kana bang mitunga siya nga nag-inusara sa bungtod aron magampo? Kung ato kaning ibalik lantaw sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon, mao kini ang pagserbisyo sa ato ang mga kaigsuonan nga to sa layo-layo nga dapit suma susama sa among gibuhat kaganiha nga layo kayo ang tiilan, layo kayo ang amo ang giadtuan, kaya dunay nagkinahanglan namo
1: ibabaw sa
0: tiilan abo, tiilan sa Upper Manali o naay nagkinahanglan sa among serbisyo. So kinahanglan nga kita muadto gayod ngadto sa atong mga kaigsuonan, bisan og layo kani bisag bungtod kini aron sa paghatag og pagampo kanila. No, kay kita mang tanan kay sumala sa atong gisgutan nga kanang bunyag may itong gisgutan, so kita minsya minsahiro sa pulong sa Dios. Dayon dire ato namatikdan mga igsuon nga nagampo si Jesus, naginusarang nagampo tungod kay sumala sa mga pagtuon. Kung magampo kita, magampo ta sa kanang saba, masaba nga dapit, dili gyud ta ka concentrate sa atong pagampo, murag dili ta makasabot tungod kay saba nga dapit. Mao na nga kung magampo gani kita mga igsuon, ato gyud kita sa kanang mingaw nga dapit, musulod kita dunay gikuan dia sa tuang balaang kasulatan nga kung magampo kamo sulod sa kwarto og panarangka og pangayo sa Ginoo og mga panalangin og magampo sa Ginoo, magpasalamat. So mao na nga kinahanglan og magampo ta naa gyud ta sa mamingaw nga dapit. Dayon og sa pagkagabi na si Jesus didto sa dito gihapon naginusara, niya tuntumurang sa kayan dito sa lawod, gikusukuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Niya nang pagkaskadlaon, si Jesus miapas kanila nga naglakaw ibabaw sa tubig. So, kining bahin nga gikusukuso sa mga balod. Kung ato kaning ikuan sa itong tagsa-tagsa kakaugalingon nga, kusukusuhon sadta sa itong mga problema.
1: Mga pagsulay.
0: Mga pagsulay. Kusukusuhon sadta ni Ana. Labi na gayo kita nga mga lagad, mga igsuon. Daghan kayong problema. Apan kung anaagayod, manawag kita sa Ginoo, ang mga problema nato, kayang-kaya ragyod nato ng sulbaron. So, dayon atong tiwason. Yan ang pagkakadlawon si Jesus miapas kanila nga naglakaw sa ibabaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinunan kanila, kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok kaayo sila og naninggit. So, kay naglakaw sa tubig, but ipasabot nga, gaan kaayo, gaan kay no. So, kana mo ay atong panag-ingnan, nga kun wala gani tay mga bugat nga sala, makahimo gayud kita sa paglakaw sa babaw nga tubig, kay gaan man atong pamati sa lawas. Pero kung daghan kay kitag sala aka nang mga sambingay ra mangud ni mga igsuon, kung gamay ra nga atong sala, hayahay kay ang atong kahimtang wa tay dakong problema. Pan kung daghan kay tag mga sala, bugat kay atong kasingkasong guna-una. So dayon bayin ta nanghadlok sila kaayo ug misinggit sila nga adunay multo, ug si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok. So kining ayaw kamo kahadlok, ako kining balik-balikon nga sumala sa among mga pagpaambit ni adto nagi mga bulan nga ang ayaw kahadlok ang ang pulong don't be afraid, don't be afraid. Gihisgutan ka na sa Biblia 365 times sa mention in the Bible. So mao ni ang kuan, ayaw ka mo kahadlok. Ako kini. Unya si Pedro miingon, Ginoo, kun ikaw ka na, palakta ako sa tubig nga na kanimo. Dali nga re, mitubag si Jesus. Busa, mikawa si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig nga dukang Jesus. Apan, sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin, nahadlok siya ug misugod pag-unload. So, kining dapita mga igsoo, napatay dos minutos, ato kining palaw man nga kun kita kuwang sa pagtuo, nigabot sa mga pagsulay, kay kusog sa hangin, makuyawan kita. O sumala sa kanang mga bagyo-bagyo, mga lino, uban pa niya, daghan ang mga tarantar ni Ana, daghan ang mga mahadlok ni Ana, hinungdan nga mawala kita sa presensya o hitumpawa kinunta sa kadaot. Ngano man o muabot ng mga katalagman, manawag lang kita sa Ginoo, kay matudpa o mutawag kita sa Ginoo, wala gyud imposible. So dili kita mahadlok, dili ta maratol, presensya ra gyud ang atoang nasaw na una aron dili kita matumpawak sa kadaotan. So miingon dre, busa misinggit siya, Ginoo, luwas sa ako. Diha gikupta ni Jesus o gibira o miingon si Jesus kaniya, pagkagamay sa imong pagtuo. So mao ka na mga igsuon, kung gamay ra gyud itong pagtuo, mahalunod gyud kita. Nganong nagduha-duha ka man, miingon si Jesus. O nanakay silang duha sa sakayan, unya mihunong ang hangin. Ang mga tinunan nga dito sa sakayan, misimba kang Jesus ug miingon, ikaw gayud ang anak sa Dios. Mo bitaw na mga igsuon nga akong nahinumduman sa una kani adtong 1976 nga linog. 17 ba may edad nako ni adto mga igsuon nga nangadto mi sa eskwelahan nya wala day klase ug nanuroy mi diha sa kabaybayunan Santa Lucia, San Pedro ug Santiago. Daghan gayo ang namatay hangtod nga matumban balang namo gani ang ilang mga ulo tungod kay nangamatay sila. Ug niadtong panahon mga igsuon, daghan kaayong manimbahay tungod kay mopay pagduol nila sa simbahan kanang nanay katalagman. So wala na manggay kitay oras mga igsuon. Ato na lang ato na human mo nato ang duha ka topics ug ako miingon si Ading Tura, ayaw buhata sa uban kun dili ka gustong buhatan ka sa ingon hangtod sa sunod Sabado ug mayong gabi sis.
1: Ako si Lovely Gurospi ug diri na lang mi kutob mayong gabi sa tanan ug ako miingon nga higugma ang imong isigkat kaingon sama sa paghigugma sa Ginoo. Daghang salamat
0: sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
2: Nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: Sunrise. Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 Ibon + 1. Ito minumuo ng 15 sangkap na halaman gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, hepatitis
5: A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang. At marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for T-in-1 Plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
6: R-I-S-E.
5: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee for T-in-1 Plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang sampu, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Binabalakas ang katawan laban sa sakit, natural at bigda sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaan tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan. Araw-araw.
8: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inovasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
9: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kagabay sa kalusugan.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa Aniplado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rise Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na at tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po namang palatuntunan. Hatid syempre yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix. Herbal coffee 14 in 1 plus 1.

Tara na po, tayo po'y magkwentuhan na mga muli, mga kaibigan, sa di ba namang programa. Itawag na po ninyo ang inyong mga katanungan dito po naman sa atin. Zero 9 6 9 2 2 6 9 6 2 3 yung ating mga numero.

Tawag na mo, dito po naman sa ating programa 0969-226-9623. Yung ating po naman numerong pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po sa ating baladudunan, mga kaibigan.

Tawag nyo na ang inyo po namang mga kwento. Dito po naman sa ating programa 0969-226-9623.

0: Siyempre po mga kaibigan, available po ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong lugar mga kaibigan. Yung mga nagtatanong sa atin dahil po sa gusto na lang makatikim ng Adibo Lamang 25 in 1. Tama-tama po dahil ang Adibo Lamang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1 ay nandyan na po sa inyong mga lugar. Sa mga butika, sa mga pharmacy na binibilhan po ninyo ng ating 14 in 1 plus 1, nandyan na rin po yung ating 25 in 1. Para po naman makasiguro po kayo ng ating po naman produkto, pwede nyo po kaming i-follow o kaya i-add friend sa ating po namang Facebook account, yung Rice brand, para po naman sabi nga natin makita po natin yung tamang produkto, yung itsura ng ating po namang produkto, dahil nandun po sa ating po namang Facebook account yung mga produkto po natin mga kaibigan. Nandun po yung itsura, yung mga larawan ng ating po namang mga produkto para makasigurado po kayo sa inyo po namang bibilhin bago po kayo mapunta dun po sa mga butika at mga pharmacies dyan po sa inyong lugar. Para sigurado po tayo at alam natin kung ano po yung kukunin po natin, bibilhin po nating produkto kapag pumunta po tayo sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan dyan po sa inyong mga lugar. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Hello po.
1: Hello.
0: Ano pong pangalan?
1: Si ano po, si Flory Barbie Rose ng Puerto Prince sa Sipili, Palawan.
0: Flory Rose.
1: Opo, Kuya Boy, yung nagtawag noon yung July 8.
0: Okay, taga saan po kayo Nanay Flory Rose?
1: Dito po sa Puerto Princesa, Palawan.
0: Puerto Princesa, Palawan. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Flory Rose?
1: 61 po.
0: 61. Okay. Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Opo, Kuya Boy. Yung nagtawag ako sa'yo yung July 8, tapos nag-order ka agad ako. Dumating ng July 17, nagsimula agad ako nag-inom.
0: Okay po. Nag-order po kayo sa online?
1: Opo, sa Lazada po.
0: Lazada, okay.
1: Limang box po.
0: Okay po, tama po yun. Kung mag-o-order po tayo sa online, damihan na natin para isahan lang yung shipping fee, para hindi gaanong mahal yung shipping fee. Tama po yun, Nanay. Tama po ba yung ano? Yung nabili po ninyong produkto natin?
1: Opo, Kuya Boy. Kasi yung pagdating ka agad po, mga alas 9, nag-inom ka agad ako, Kuya Boy. Dalawang kinabukasan, nag-inom mo naman ako, Kuya Boy. Lahat ng nararamdaman kong sumasakit sa katawan ko, dati-dati Kuya Boy, di ako makagising ng maaga. Ngayon, maaga na, nagkakasain na ako.
0: Ah, okay po. So, maganda po yung naidulot na po sa inyo ng aling okay, rice coffee. Boy,
1: dalawang sachet pa lang o tatlong sachet pa lang ang nainom ko. Naanuhan ko na kagad na parang gumaan ang pakiramdam ko. Pati yung ulo ko na ano, para akong nahihilo parati. Ngayon, okay na po sa awa ng Diyos.
0: Very good po, Nanay. Ano pong estasyon po kayo nakikinig dyan sa Puerto Princesa, Palawan? Ano pong estasyon? Kung alam po ninyo yung estasyon na pinakikinggan po ninyo ng ating programa.
1: Parang ano ito? Anong estasyon ba ito? Radyo Pilipinong? Hindi ko maano. Kaya po, hindi nila kasi sinasabi dito sa estasyon.
0: Ah, okay. Sige.
1: Mabatan ko lang po na ikaw nagasalita.
0: Sige po.
1: Alas po si po.
0: Anong oras?
1: Alas 12 saka alas 7 ng gabi po. Nagasubaybay ako talaga para ki.
0: Thank you. Thank you very much po, Nanay. Sige po, hayaan po ninyo.
1: Tapos ngayon, Kuya Boy, yung anak kasi, nagsali-sali mag-inom sa akin. Ngayon, nag-inom siya ng apat na kasi ata yun. Sige siya, hindi naman tuloy-tuloy yun. Ngayon, sumakit ulo niya. Tapos parang nilagnat daw siya bago bumalik yung sakit niya kasi masakit yung baywang niya noon. Tapos ngayon, pinapainom ko na siya. Ayaw na niyang mag-inom. Natatakot na siguro.
0: Nagkataon lang po siguro yun, Nanay. Kailangan pong Kasi yung ating rice coffee nga po, sabi nga natin, may healing effect po ito. Kapag uminom po tayo, sabi ko nga, meron po posible sa iba nating mga kababayan na makaramdam po ng unusual sa kanila po namang katawan. Kasi po yan po yung healing effect. Ang ibig sabihin, umi-epekto na po sa atin yung ating po namang rice coffee. Ituloy niya lang at makikita niya yung tuloy-tuloy na pag-iinom nito. Makikita niya yun. Kasi sa una talaga may mga kababayan tayo o kaya kasi hindi naman kasi para-pareho yung ating po namang katawan. Ang iba kumbaga nararamdaman kaagad yung healing effect ng ating rice coffee. Basta ituloy niya lang yun, makikita niya yung pagkakaiba sa tuloy-tuloy na pag-iinom po nito. Nanibago lang siguro yung kanyang katawan.
1: Opo, Kuya Boy, kasi narinig ko naman na yung sa iba nagasabi may nataramdaman siya.
0: Mm-hmm.
1: Ako, yung tatlong test siyang nainom ko, tatlong araw, isa-isa lang kasi yung inom ko eh.
0: Mm-hmm.
1: Wala pa naramdaman. Yung nakarang araw, kasi 15 shots yan ang naubos ko, parang naramdaman ako na hindi maganda, pero pinabayaan ko eh, kasi narinig ko sa'yo na sabi mo, okay lang yun, pagkalampas yun, wala na rin.
0: Tama. Nung nakalampas po ba yun, naging okay na kayo?
1: Okay na po, pati yung sa sikmura ko na okay na po. Tapos ngayon, ang asawa ko, pinainom ko na rin, nag-order kami ng 20 bucks.
0: Tama po yun. Yun po yung lagi natin sinasabi. Kasi posible na magkaroon ng unusual na mangyayari o kumbaga maramdaman tayo dahil nga po umiipekto na sa atin yung ating, ibig lang sabihin nun umiipekto po sa atin yung ating rice coffee, kaya dapat hindi matakot, ituloy lang po. So kayo po nanay magpapatunay na nung itinuloy-tuloy po ninyo kahit may naramdaman po kayong kakaiba, itinuloy lang po ninyo, hindi kayo natakot dahil nakinig kayo sa akin nung itinuloy-tuloy po ninyo, naging maganda na, di ba? Ganun po talaga yun.
1: At saka Kuya Boy, parang magaan ang pakiramdam ko, hindi na mabigat, hindi na masasakit ang katawan ko. At saka nakakatulog na po ako ng, dati hindi ako makatulog kasi Kuya Boy.
0: Hindi kaya makatulog ng maayos. Mga ilang oras lang yung nagiging tulog nyo sa buong magdamag?
1: Siguro mga 4 na oras lang o 5 oras pagkagising ko, mga alas 12 hanggang umaga hindi na ako makatulog.
0: Tama yun. Pero ngayon, tuloy-tuloy na. Maganda na yung tulog po ninyo.
1: Opo. Awa ng Diyos po. Okay na po ngayon yung pagtulog ko. Mga alas 9 na ako makakatulog minsan, pero pag diretso-diretso na po yung ko hanggang umaga po.
0: Tama po. Kumusta yung pagbabawas po ninyo, nanay?
1: Ay, okay po, Kuya po. Yung umaga-umaga po talaga.
0: Nagbabawas talaga.
1: Opo.
0: Tama po yan.
1: Talaga, Kuya Boy, magaling talaga yung rice cooking mix.
0: Thank you very much po, nanay. Nanay,
1: Kuya Boy, Kuya Boy, yung sabon, mayroon na po dito sa puerto?
0: Yung sabon, sige po, nanay, sasabihin po natin sa ating po namang mga deliveries na malagyan na rin po dyan ng sabon sa inyo. How about po yung ating, nakapagtanong-tanong na po kayo sa mga butika dyan sa inyo?
1: Opo, Kuya Boy, kasi lahat ng butika dito, tinanong-tanungan po namin, wala po. Pero sa Robinson, sa South Star, nagtanong po ako doon, naubusan daw.
0: Naubusan, pero meron.
1: Opo, mayroon na, pero naubusan daw.
0: Sige po, nanay. Sige po, at kumbaga, ipa-follow up natin sa atin po naman mga deliveries nang sa gayon ay malagyan na pujaan sa inyo sa Puerto Princesa.
1: Opo.
0: Okay po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. At sana po talaga ay may pagpatuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Pati po dun sa anak po ninyo, sabihin nyo, ituloy lang para tuluyan ng mawala yung kanyang iniindang karamdaman. Nanay.
1: Salamat po. Sabi ko, mag-inom sila dito sa bahay ba namin. Mag-inom kaming lahat.
0: Tama yun. Para maging maganda yung ating kalusugan. Hindi lang po kayong dalawa ni tatay. Kundi pati po yung pati yung mga anak po ninyo, kasi napaka-importante po na magandang kalusugan sa atin po namang katawan, lalo na sa buong pamilya. Bilang nanay, concern po kayo doon. Gusto po ninyo yung lahat ng miyembro ng pamilya po ninyo ay dapat po talaga maganda yung kalusugan.
1: Lahat talaga gusto ko sa buong pamilya ko, lahat kami mag-inom ng yan, iniinom namin mag-asawa po. Gusto ko sila mag-inom din.
0: Tama yun. Dahil importante po sa, lalong-lalo na sa nanay, sa mga magulang, lalo sa nanay, na maganda yung kalusugan ng kanyang buong pamilya.
1: Kaya nga po.
0: Diba? Oh, nanay, ganito na lang po, Nanay Flory Rose. Dahil marami po sa ating mga tagapakinig. Kumbaga, buong Pilipinas po nakikinig po sa atin ngayon. At marami po sa iba't ibang parte ng Pilipinas ang mga taga-Palawan. Ano po ba yung salita po talaga ninyo dyan sa Palawan?
1: Tagalog din po.
0: Tagalog din, okay. So, marami sa atin na mga taga-Palawan na nasa iba't ibang parte ng bansa at nakikinig po sa atin ngayon. Ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng mga nakikinig po sa atin, lalong-lalo na yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee at yung mga nagdududa sa kagalingan po ng ating rice coffee, Nanay? Go ahead po.
1: Masasabi ko lang po sa lahat ng mga kababayan na nakikinig ng produkto na ito, huwag na kayong mag-atubili na magbili nito at huwag nyo sasabi na susubukan nyo, bilihin nyo dahil nakakagaling lahat sa lahat ng karamdaman. Kahit ako matagal ko nang ginainda ang lahat kong nararamdaman, ngayon parang mag-aano sa pakiramdam ko. Maniwala kayo.
0: Thank you.
1: Totoo
0: po
1: talaga yan.
0: Maraming salamat po, Nanay Flory Rose. Mabuhay po kayo, Nanay, at sana po mag-iingat po kayo at ipagpatuloy po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Nanay, kung sakali po meron na po dyan ng ating rice coffee sa inyo pong lugar at dyan na kayo nakabibili ng ating rice coffee at ng ating sabon, pati yung ating 25-in-1, kung sakali po meron na, Nanay, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli, parehong oras.
1: Opo.
0: Sige po, Nanay. Asahan ko po yun. Maraming salamat po, Nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo, Nanay. Thank you, Nanay. Bye-bye po. Salamat po, Nanay. Bye-bye. Apo, salamat.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Ang kaibigan si Nanay Flory Rose ng Puerto Princesa, Palawan. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan, sa ating mga kwentuhan kalusugan pa rin.

Apakagandang kwentuhan mga kaibigan ang inipon nga ito ngayon. Siyempre, kung meron din po kayong kagaya noong testimonya o kaya kwento patungkol po sa ating rice coffee ay itawag niyo po sa amin. 0969-226-9623. At syempre mga kaibigan, sabi ko nga kanina, kung para po naman sigurado po kayo sa inyo po namang bibilhin, ano po, at hindi niyo po makuha yung sinasabi kong nasa kulay gintong dilaw na karton, RISE po yung spelling ng ating po namang rice coffee. Kung gusto niyo po ng larawan, ano po, ng picture mismo ng ating po namang rice coffee, pwede niyo po kaming i-add sa ating po namang Facebook account, ang Rice Brand. Nandun po mga kaibigan, makikita po ninyo ang larawan ng ating po namang mga produktong inyo po namang dapat na hanapin sa pagbili po ng ating rice coffee. Dapat makita niyo po yun doon. Dahil doon po natin makikita o kaya masisigurado yung produkto kung ano po talaga yung itsura para hindi po tayo magkamali. Kasi meron naman po akong nabasa ngayon na text message sa atin po namang mga kababayan na nagkamali. Ano po ang tanong sa akin kung ilang kutsarita daw ng rice coffee ang kanyang tinitin.

0: Norma. Taga saan po si Nanay Norma?
1: Taga Jameson po. General Santos City.
0: General Santos City.
1: Opo.
0: South Cotabato.
1: Opo.
0: Okay. General Santos City, South Cotabato. Ilang taon na po si Nanay Norma?
1: 79 po.
0: 79?
1: Marami na sakit.
0: Okay. Nanay Norma,
1: narinig ko kasi sa radyo ngayon yung sa Rice Open, may sumatawag kaya.
0: Yes, tama.
1: Sinatawag yung anak ko.
0: Tama po yan. At marami, hindi lang po maraming tumatawag, nanay. Marami pong nagtetestimonya patungkol po sa kagandahan na idudulot po ng ating rice coffee sa ating po namang katawan. Kapag ito po ay araw-araw po nating iinumin, Nanay Norma. Dapat po araw-araw kasi doon po sa araw-araw na yon.
1: Para tuloy-tuloy.
0: Yes, doon po natin makukuha yung kagalingan ng ating rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin.
1: Opo.
0: Okay po. Ano po ang tanong po ninyo?
1: Saan makakabili dito sa Jensan?
0: Sa Jensan, opo. Diyan po sa Jensan, makabibili po tayo ng ating rice coffee, General Santos City, South Cotabato. Diyan po sa Esrin Pharmacy. Alam niyo po ba yon?
1: Ay, saan banda kaya? Saan? Paanap ko na lang sa anak
0: po. Esrin Pharmacy. Rojon Pharmacy.
1: Sa Rojon, pwede po. Maraming Rojon dito.
0: Apo, Rojon. Tapos, The Jangas Drugstore.
1: Rojon, The Jangas.
0: Apo.
1: Magtanong lang
0: po
1: sa
0: Rojon. Halos po lahat na rin po, nanay, ng mga butika dyan sa inyo po namang lugar. Ang meron pong sa mga butika, mga pharmacy, ang meron pong ating rice coffee. Kaya opo, kaya po ay kailangan lang po natin ipagtanong-tanong. Ang tanong ko ngayon sa inyo, nakakita na po ba kayo ng
1: ating rice coffee? Ngayon lang po ako nakarinig kasi nung nilipat ko yung radio.
0: Opo, meron din po nanay dyan sa RV La Pharma Generics Heart Drug Store. RV La Pharma Generics. Meron din po sa Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, Butika Arbe, JCU Pharmacy. Lahat po yan dyan po sa General Santos City.
1: Opo.
0: O, kuha po ninyo yun.
1: Tanungin ko na lang saan.
0: Opo, halos po lahat. Halos po lahat, nanay, ng mga butika dyan. Meron ng atin po namang rice coffee. Nanay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. Tandaan niyo po yun.
1: R-I-S-E.
0: Opo, kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog
1: kasi
0: bigas.
1: Yung bigas, ito
0: eh. Yes, nanay, tama po yun. Tapos, kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos po dyan sa karton, nanay, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Isa sa mga sangkap ng atin po namang rice coffee. At meron pong sikat ng araw sa taas.
1: Opo.
0: Yun po yung tatandaan po ninyo, nanay, para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
1: Oh, nililista ko po.
0: Okay po, nanay. Oh, basta po ano po yung hindi niyo nakuha? Sabihin niyo po sa akin.
1: Nakuha ko pa basta gintong, basta yung kahong gintong karton.
0: Gintong dilaw.
1: Tapos R-I-S-E.
0: Apo.
1: R-I-S-E. Tapos may nakalagay na isang tasang kopi at saka sikat ng araw.
0: Apo. Tapos parang may katabing dalawang hotdog. Tapos ang laman po niyan, 10 sachet ng ating rice coffee. Okay. Yan po yung iinumin po natin sa araw-araw. Dalawa hanggang tatlong sachet po sa isang araw. Ang pinaka-the best po na pag iinom po ng ating rice coffee. Nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box ang suggested retail price po niyan.
1: Opo.
0: Okay po, nanay. Yan po yung iinumin po natin na dapat po tuloy-tuloy dahil makukuha po natin yung kagalingan.
1: Maski anong oras po, inumin to?
0: Yes, nanay. Kahit anong oras po, kahit wala pa po kayong kinain, wala pong problema, wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose, kahit po ilan ang inumin po ninyo, wala pong problema po dyan, nanay.
1: Walang ano, walang overdose.
0: Wala pong side effect, wala pong overdose. Okay po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. Balitaan nyo. Nanay, balitaan nyo po ako kapag kayo po'y nakabili na. Okay po.
1: Opo.
0: Tawagan niyo po ako muli. Maraming salamat, nanay. Opo. Babay po, Nanay Norma. Mabuhay. Salamat po. Bye-bye.

0: Salamat din.
1: Kaibigan si Nanay Norma ng General Santos City, South Cotabato, Philippines. Naririnig ko lang yung General Santos City kapag lumalaban si Idol Manny. Let's get ready to rumble! From the General Santos City, Philippines. Mga tipong, ang sarap pakinggan, di ba? 8-time world champion. Doon ko lang napapakinggan yun, hindi ko pa nararating. Kailan ko kayo marating yun. Anyway, maraming salamat po naman sa inyong lahat, mga kaibigan. Wala tayong oras. Paalam na po ang inyong linggo at hanggang sa muling na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
1: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, maganda yung alam niya, yung pinalabasan ng, ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na matulog. Matapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-uming natin. Talagang,
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Oras, alas 7 in media.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Bot nang bigmati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pa gud ko sa Regan ug sa Sigaboy balik panapantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud niya. Nga paragis bila-bila niya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala ang imong kuan tiba, imong UTI. Kumaga ni nanong nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad ka rin nga, nagparagis na ko, dita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambag gikan sa anong produkto. Simple ako din ang giampo no nga, Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba si kikinom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maayo to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya ug to mapa inom na ko. 3 times ini kapi gyud ko nga paradis nila dila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
4: Usa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
7: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
8: Ano?
7: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo mga batan-ong manahi ay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. bitaw 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
0: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital, Luzon Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Si Delphine Hitizo nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, dinis may pinapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Itong gisulayan ako ang kugon. Wala naman dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidan, Turil, Davao City, 66.
8: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Babuay Hardware. Ani ang tanang kinahanglan sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal planning, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O bili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guman pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila i-delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kang Lunes hangtod adlaw Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samta ang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawag Pagadian City Branch open sa lagi kang Lunes hangtod adlaw Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together. Adelico Optical Anniversary Sale Buy 1 Take 1 ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka o duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig na pagservisyo. Ang Adelico Optical na tukod at tuig 1980 o dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical na himutang sa Paris Avenue, Pagadian City. O ang Adelico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
11: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule, gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit, pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
12: August 19 is National TV Day. Ngayong National TV Day, pinaalalahanan natin ang bawat isa na maging maingat at mag-iisa sa paglaban sa tuberculosis o TB. Ang TB ay isang sakit na maaaring gumaling kapag ito ay agad na nalaman at nabigyan ng tamang gamot. Alamin ang mga karaniwang sintomas ng TB tulad ng ubo na tumatagal ng 2 linggo o higit pa, pagkakaroon ng plema, pagbaba ng timbang, lagnat at pagpapawis sa gabi. Huwag baliwalain ang mga ganitong palatandaan. Agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center o TB treatment facility para sa tamang pagsusuri at gamutan. Sa maagang pagpapatingin, pagsunod sa tamang gamutan at pagtutulungan ng bawat isa, mapipigilan natin ang pagkalat ng TB at makakatulong sa pagkaroon ng mas malusog na komunidad.
13: Mga
12: Idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapig hulat ninyo mga idol, tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og ubay katansan or usa ka taklog sa long neck o buhay katansan sa bisan unsang produkto sa Oiva Soya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahe. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.

0: Pinakanindot o dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo mga batanong manahi ay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sabli mong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagbidian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.

0: malakas at pinakikinggan sa pagadian DXBZ AM 756 kHz ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magdubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, imsog na pod. Atong paminawa na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanong tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghangig ng bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, huwag ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayaw na po inom niya, bisag unsa, magparagis na ka. Sisay yun, gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, huwag nanambok na gani po, karong naghahinating nga, anong nanambok na daw po, labon masira kong lumbong sa malay. Pero pagsugo na inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul, kaloy sa Ginoo, kita na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo, arumayo ang inyong mga malatiat. Kay kami, bagay kausaban yun ang tanan. Paragis na mo ha, wala nagparagis. Kaloy na dito, eh? 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
5: Radio Magbating.

Ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Here's your most awaited time of the day, Lotto Philippines! Muling bubuwas ang cash pa premyo this big time Saturday, August 8, 2026. Isang magandang gabi, Luzon, Visayas, and Mindanao. More games, more chances of winning, kaya sana more din ang nabili ninyong tickets. At dahil nga hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, mas marami tayong kababayang pwedeng matulungan through our gaming products. It's definitely a great day for charity and fun, kaya samahan ninyo kami ni Jay ngayong gabi. Hello Jay, good evening to you.
2: Hi Tracy, good evening din sa'yo. At sa mga kalaro natin, kanina pa nag-aabang ng live na pagbola ng Lucky Combinations tonight. Isang maswerteng gabi po sa inyong lahat. Ready na ba ang lucky tickets ninyo? Pero kahit alam naming laging excited maglaro at magkawanggawa ang ating mga lotto players, reminder lang po na maging responsible sa paglalaro ng lotto. You must be at least 18 years old of age or 18 years old to join any of the PCSO games. At sa ating game players, let us play within our budget. Let us always play smart, play safe, and play responsibly.
1: Alright, let's get it on! Roll call na tayo ng mga kalaro natin dito sa PCSO Draw Court. Joining us this evening is our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. At present din ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo.
2: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir! To make sure na lahat ay pantay-pantay ang chance ng manalo, araw-araw po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
3: Sa isinagawa ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
2: Pilipinas, goal nyo na kaya ang matupad ngayong gabi?
1: Game time na po tayo! Tara na! Let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Humayo kami kanimo Ginoo, ngemo kami luwason sa tanang daotan. Tagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanuna isa sa lahat, huwag may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among

0: Manalangin kaninyo ang Diyos na makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak, huwag ang Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Nahalad ng Santos na Misa, dadaang gugma o kalinaw,

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6:30.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw.
2: Mas gipaligon.
1: Ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:35 sa buntag. 106.3
0: Radyo Bagting.

It's already 6:36 in the morning. Hello ka ninyong dananos sa kamayang buntag, kabagting o gabalkadas. Welcome to Restong Tulumanon, ang huni sa kagahapon. Nagikan sa alas 6 media, nga doon na sa alas 7 media sa buntag, pasay loa sa Makadiyot. Kaya medyo nalaytag jutay niya. Tungod kay lagi doon ay tonggi at tuan sa kadali, kabagting gabalkadas. But the show must go on. Kipadayon pagihapon ta sa tulumanon. Thanks God, it's a Sunday. It's a family day. Sa mga mutuong matag-adlong Domingo kay pamilya. Pampamilya nga adlaw. Sa tanan mga drivers, karong buntaga, good morning kaninyong tanan. Ingon manusab sa tuang mga negosyante. Lakip na sa tuang mga tendero tendera. Sa tuang mga mag-uuma sa kanunay, kumusta? Hinaut pauta ng inyuhang gahinan, no, og baliga usa lang ka oras, no, nga pag simba karong adlaw kabagtig gabalkadas alang sa tuma ka igsunang mga Katoliko Romano, di ba? Kaya man usab alang ni atong uban ng mga tinuuhan nga half day ang ilahang kining paggagahin og oras alang sa tuang labang makagagahom. Halang sige, hatagin ninyo og

Gayon, kay sulod sa kasimana, usara gyud kadlaw ang gipangayo alang sa tuang Ginoong Dios, di ba? It's already 6:36 in the morning. 0938-2077-614. Atong usbon kabagdig kabalkada sa 0938-2077-614. Mana ato ang text line alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting or mga mensahe. Pabagting kung mga mensahe, padangat lang 0938-2077-614 and also 0954-286-3758. 0954-286-3758 and 0938-2077-614. It's already 6:38 in the morning. Maayong buntag, kasama kausap pa kaninyong tanan.

0: Radyo Magbating Ting.
1: 6:40 in the morning. Hala sige, peace kanunay. Basta kay maghinigog may mahalag lahilahig tinuhan gabag di gabalkanas. Ang importante o salamang ang katuyuan nining tanan. Anyway, good morning sa mag-ausap pa. O sa mga nag-birthday karon, happy birthday po sa inyohang tanan. Nagingon man sa mga nag-anniversary, happy anniversary kaninyo, okay? Anyway, caller from the line muna tayo. Karong buntaga, hello, good morning. Kisa ni Palihog 859, hello.
2: Morning, Kuis J.
1: Oy, good morning to you all, June. Kamusta ang kabuntagon diri sa may Santa Maria Dapit?
2: Okay la kayo, Kuis J.
1: Okay, okay. Sige, John. Birahin sa imong mensahe, John.
2: Una-una ka na mo, Kuis J. Good morning. O happy Sunday. O magpaho nila na ikon sa akong mga suod na higala nga si na June Mark Manisan. Kang Mary G. Bihasa o kang Iska Angay Chavez. O sa ako pong mga friends sa On Air, una kang Rian Jade Palalon, diyan sa may magsaysay ni Samis Oriental. O kang Aga Imgelanietis Tabosaris, Diana Tabosaris, Limon Tagalugon, o kang Remark Tagalugon Tabosaris, kang Almira and Genesel Ruiz. O kang Jinilin Humatig, MG Carpio, Inting Carpio, Napi Balindres, Lonely Girl, Lovely Joy, Mr. Candia. O kang Aisa Maghanoy, kang Katarina Bibig, kang Aldrin Undong, Brian Undong, kang Maureen Buwan, kang May Bimayo, James Castada, o kang Janoy de la Serna, and to Joshua Pasagi, Jobert Olivos, Jessa Valencia. And to Lover Boy, upan sa iyang Paris na si Giselle Macam, at Higaga Batal, JJ Batal, kang Julibert Bonsalaw, kang Maika Andales, Marian Ramanuel, kang Ramila Pinoso, o kang Jandy Ornopia, Joanna Castillian, o kang Kuya Jerome Pagalan. O sa mga Tagalogon, Pamili Tagayan, Pagalaran, Marimis, o Tagarda, Pamili. Mo request ko, o kanta ko is Jay.
1: Ang sa request ni mo, John?
2: Mabugnaw ang lasang.
1: Mabugnaw ang lasang. Pabuta lang ha.
2: Salamat kayo, Daan Chris J. Ang nagpahunigi ka ni Arjun na mukat katalo ka din sa may Purok Orchid sa Baki Street, Barangay Santa Maria, Pagadian City, zip code number 1716, sa Buanga Peninsula, Region 9, Mindanao, Philippines. Thank you, Chris J. O may buntas.
1: Salamat kayo, John. It's already 6:43. Next caller from the line tayo. Hello, good morning. Kisa ni Palihog.
3: Good morning, Kuya Koy.
1: Yes, good morning also. Kisa ni Palio, itong second caller from the line.
3: Si Gaga Patal sa Pandanan, Isindila, Nau del Norte, Kuya Koy.
1: Okay, Gaga. Sa Ma'am Gaga, go ahead sa mong mensahe.
3: Great lang ko sa akong mga friends. Lonely Girl, Arjun Makaskat, Lover Boy, Giselle Macam, Gigi Hikali, Jason Nugal, Giselle Martel, Yonora Perong, Arlene Angeco Puerto, Arlene Posadas, Ramel Pinoso, Arlene Giling Trasuna, Yolibert Bonsalao, Bilia Credo, Lilin Hinrali, Jubet Humalon, Spiders sa Bugo Mulabi, o kana lang Kuya Koy. Ang labis si Gaga Patal sa Pandanan is hindi Lanao del Norte.
1: Salamat. Okay, sa request.
3: Pagmahay by Lito Rosaroso.
1: Pagmahay. Sige, pabuta lang ha.
3: Lalang salamat sa pagtubag, Kuya Koy.
1: Okay, salamat.
3: Pagpuna ko kay Buntab. Bye.
1: Goodbye. It's already 6:44 in the morning. Next caller from the line tayo. Hello, good morning to you. 096, good morning.
4: Good morning, Chris J. Happy Sunday.
1: Good morning and happy Sunday. Kisa ni Palihog, third caller from the line.
4: Magsaysay, Miss Or.
1: Miss Or, sa taga magsaysay. Sige, go ahead sa mga mensahe.
4: Una-una sa imo, Kuya Chris J, good Sunday. And then kay Arjun na Mukatkat, kay Maika Andales, kay Midi Mayo. O kay Jerome Pagalan, Princess Palalon. O kay Maika Andales. O kay Mian Babia Makana. O kay Ate Jill Olfos. Kuya Chris J, pwede mag-request ako sa...
1: Ang sa request ni mo?
4: No arms can never hold you.
1: Double check lang natin to. Salamat sa pagtawag!
4: Bye-bye.
1: Goodbye. It's already 6:45 na ho ng umaga. Alas na lang mga nagminaw karon. Good morning sa inyo ha. Salamat kayo sa inyo ha. Walay puwas sa pagpaminaw. Sa programa ng Huni sa kagahapon, fourth caller from the line tayo, 236. Good morning po.
5: Hi,
0: good morning. Happy Sunday, Coach Jay.
1: Good morning and happy Sunday. Malipayon ang imong adlaw yata karong buntaga. Sige, kumusta man ka?
0: Yes, kawalay unan. Init kayo.
1: San all init. Sama ka init sa imong ulo.
0: Init pa sa iyang. Oh, dili, oy, init. Bugna, binikulo ko siya kayo na. Niyara ko naligo.
1: Very good. Sige, go ahead sa mga mensahe, lonely girl.
0: Salamat. Sana, oy, magpahuni na lang ko ni Adjo na Mukatcha. Thank you sa imong pahuni, John. Ka hindi ka ING Carpio. Kay Nisto Kanja, Gaga Batal, Juju Batal, kay Maya Rabanuel, kay Mike Andales, o kay Inting Carpio. Sa tanan-tanan na lang ko, sige nga namino sa imong program Adlang Domingo. Happy Sunday to everyone. Gusto ko mag-request ko, sige.
1: Ang sa request ni mo?
0: Unang Luha by Bernie Chan.
1: Unang Luha? Kinsa magiging mong hilakan, day ay?
0: Ay, ako ragod. Maghilak-hilak ng gubak ko, ara.
1: Muragimingaw, okay ka niya ba?
0: Dili raw. Wala na. Mingawin pa ito. Nga, wak man pa yung chance niya.
1: At sana wala.
0: Kabalo na ka. Kabalo na ko siya.
1: Salamat kayo sa pagtawag, Bukyat.
0: Pilihan.
1: Sige, salamat sa pagtawag. Sige. Thank you. Okay, salamat
0: happy
1: kayo.
0: Sunday.
1: Happy Sunday. Goodbye. It's already 6:47 ng umaga, guys. Dari paghihapon, ayan. Nag-unang luha, gini ay, kasi gigihilakan ni Lonely Girl, no? In lababos, magkasi Lonely Girl, good ay. Anyways, so mga in love today. Hala, sige, good luck. Happy Sunday po ninyo, DGR. Good morning ni Madam. Si Madam Chris, good morning. Madam Chris, diya sa may Mahayahay. Dao Pagadian City, good morning po ni Sir Mendoza, may buntag. Sa Mendoza boarding house diha sa inyong mga boarders, good morning. Salamat kasi pagpaminaw, Madam. O gingon man ni Sir, good morning sa kanunay niya. It's already 6:47 ng umaga, guys. 0938207761 4 and also 0954286 3758. Sa gusto mo message, pinagi sa tuang official Facebook account, tap search lang po Koysa J, Koys Ghay. Mana to ang Facebook account diana, pwede mo mo message if ever online mo nga wala mo ipantawag or pantext. Mas accessible, mas prefer ang uban sa messenger nilang ipadangat ang ilang mga mensahe, ha? Ang ako ang Facebook is Koysa J, K-O-Y-S J-H-A-Y. Message lang mo diyan, ha? Araw ito mahatag ang pagtagad ang inyong mga mensahe sa programang Honey sa Kagahapan. It's already 6:48 ng umaga. Another song, dari paghihapon. Sa tuntulaman noon, ang Honey sa Kagahapan.

0: Radio Magbating.
1: It's already 7:11 in the morning. Alas 7:11 na itong oras. Sa balik na diri sa Dulumanon ang huni sa kagahapon. Na diri paghapon sa Bian sa Radyo Bagting o aga sa Bell FM. Anyway, dirita padayon sa inyong pagbasa sa mga mensahe. Good morning ko is Jay and happy Sunday. Magpahuni lang ko sa tanang buho sa Amping Always. Og tanan nga mga silingan ang nagpahuni si Jello Buhos diri sa Mutusawa. Salamat sa pagbasa, request kog igo na dai. Sige, salamat kay sa pagpaminaw diha Jello. Hello guys, Jay, good morning. Request lang kog song na Ikaw Lang at Ako by Duna Cruz. Da pwede sa mo request. Paki-play. Namin ang bidiri sa balay, si Ria Mediaini. Salamat kaayo. Pwede ito ma-play mong request, ha? Caller from the line, 267. Hello, good morning. Kisa ni Palihog.
2: Good morning, Kuya Jay.
1: Good morning, Ting. Agbirahe.
2: Magpahuli lang ko ni Aljo na Mukatkat, ni Nati Balindres, o ni Dimas Dramatica, side sa mga Carpo and Cahote family, and also di sa may Dimataling, sa mabot sa signal sa Radio Bagto o sa Bell FM, o sa... Kahote family di sa kung iyon sa may barangay linyin sa og especially sa mo ang barangay captain ni Ma'am Che Tampos sa may barangay Tiguma nga naminaw karon og Radyo Bagting og Bell FM og happy happy Sunday nato iya dayon mo request ang kuya Kuya Jay.
1: Sir, request mo ting
2: kuan ka nang matud mo
1: pabutay lang ting
2: dayon happy Sunday po sa mga Sirelius family sa tanong naminaw ni mo Kuya Jay. Mayong buntag, kanatong tanan. Bye-bye.
1: Goodbye, ting. It's already 7:12 in the morning. Dari paghihapon. Next, tuwang basahon nga mensahe. Mga pinaga na mong tigpaminaw sa kahanginan. Good morning and happy Sunday. Hello daw sa iyang amaha, inahan o gamahan. Siyang si Mama Vicky o Papa Nick, at Ivan, si Katarina, si Aljon. Request lang daw siyang probinsya ng guwapa. Salamat kayo sa pagpaminaw ay sa Maghanoy. Hello guys, Jay, good morning. Namin diri sa may Libak, Sultan Kudarat. Good morning sa inyohang tanan. Kumusta ang inyohang kabuntagon today? And hello guys, Jay, good morning. Yes, may buntag po. Good morning daw di sa may terminal sa Bonifacio. Good morning. And other one, may buntag ganin mo guys, Jay. Magpahuni lang sa tanang mga... Enoch family and the Los Trico family, gikan kang J4. Good morning to you. It's already 7:13 ng umaga. Good morning ni Kuya Daryl Pakaira. Good morning, ya. Good morning, guys, and happy Sunday. Or gikan ni Ate Arlene. Kumusta naman ka, Ate Arlene? Siya, oy, katong gusto nga mukaon dihang napita. Gusto mo mukaon o lamian ng mga putahing? I'm sure. Di mo magmahay. Diya sa Pakaira ay Teresa. Diya sa may Dumalinaw. No? Oh, good morning, Ate Arlene. Tubod sa naughang sapa ang request ni Ate. Sige, Tia, double ato ang i-play karon. It's already 7:14 na ho ng umaga, guys. Mayong buntag daw sa nang Manggubat family. Good morning po daw. Sana ng mga Sahulga o Guberes family. Gikan sa Bigong Tigbao. Good morning po, taga Bigong Tigbao. 064, hello to you. Good morning, isa ni Palihog.
3: Hello, good morning, Coach Jay.
1: Good morning, Julibert. Gurahi, birahi ang imong mensahe.
3: Kanang ka, pauni lang ko, una-una ni Aljo na mukatkat, sayo ni Kate Giliases, sayo sa akong mamag papa diriari, labi na nilang agaw marites niya sa bulan na nilang dudo sa mga kapis, family, o kining, ang tugunan family niya sa bulan na dayon sa Esperanza, sa Ayawon family, o Gandulong family, dayon sa Mulabi, sa Calderon family, o Ganaway family, diya sa Barangay Litapan Pod, dayon sa Tanggob, sa Neri family, ni iba magpulong Joyce ano dayon ni Giselle Martel de Solutanga Gaga Batal ni Arlene Puerto Diego Puerto dayon ni Jeanette Gano especialist ako uyab dia sa kwan ni sa Tigbaw ni Dailin Mendoza gumayong good morning mo dia dayon labi na sa tanan backup sa Belitin sa tanan na lang nako mga kabisprinan tanan na lang kay murag daghan na kaayo dili na kay mention. Dayon, mo request ko be?
1: Sir, request di mo, Julibert.
3: Juan, katong hindi mo mong saan arong ng pakyaso.
1: Sige, double check nato. Salamat sa pagtawag.
3: Okay, question. Salamat kayo. Bye-bye. May buntag.
1: It's already 7:16 ng umaga, guys. Dari paghihapon sa pagpanaguban na requested songs ng mga listeners karong buntaga. Mayong buntag sa magkausap pa.

It's already 7:27 in the morning. Gabag ni Gabalgada. Salamat kayo sa papakiguban ka na ako sa programang Honey sa Kagahapon. Hangtod na lamang sa Domingo pohon. God bless everyone. Amping musika nunay.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.